0: Lucky Vibes sa biggest millennium hits. Ang ear and chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang lupet!
2: The Vibes.
3: FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang Luber! Ito po ang programa, ang Y2K Rewind. Siyempre, kasama niyo po ang inyong kalagat ang makabagirang DJ. Sa DJ Jaja! Wow! Ito na po ang huling oras para sa aking programang Y2K Rewind. Every Saturday po ako. Okay, happy Saturday ulit sa ating mga ka-vibes. Every Saturday, 6 a.m. to 9 a.m. Y2K Rewind, kung saan tumutugtog po kami ng mga classic songs all the way from the early 2000s. Classics, pop rock songs, R&B, lahat yan. Dito lang yan sa Y2K Rewind. Wow! Siyempre, bagong lahat, isa-shoutout ko pa rin ang mga ka-vibes natin na nakikinig ngayong umaga. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakinig. Siyempre, simulang 6 a.m. Siyempre, andyan ang FMR squad. Maraming salamat sa inyo. Ayan na nga siya. Ito na nga yung mga nakalimutan kong mga shoutout kanina. Sabi niya, hi DJ Jaja from Paolo Zalamea. Shoutout naman sa poging kagaya ko. Wow! Oo, pogi mo. Grabe! Oo! At syempre kaila, ito nakalimutan ko kanina eh. Ang sabi ni Star Racer, pa shoutout po kay Dori Rizzo Lubrino, Violita Basilan Alvero, Feli Villaflor, Edel Nami, Kaya Nami, Konsehal na Paul Johnson Abeliera, at Tropang Giling Giling. Thank you very much, 92.3 FMR Manila. O Star, sorry kung ano ako na mispronounce ko ang mga pangalan dito, pero shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. And of course, kay Regina Swanko, good morning po. Sabi niya, good morning Regina. At syempre, kanina nga, naitanong ko no, sa ating Choose Your Y2K Fighter, kung Pussycat Dolls o Destiny's Child, sino ang mas pipiliin nyo kumbaga? Ang sabi ng iba natin, mga ka-vibes, Pussycat Dolls. Ang iba naman, Destiny's Child. Si William Mortel, si Bossing, sabi niya Pussycat Dolls. Oh, bakit kaya Pussycat Dolls, William Mortel, ha? Dahil ba sexy-sexy yung mga ano nila, mga dance nila? Pero may pagka-sexy rin naman ang Destiny's Child, pero feeling ko mas branding ng Pussycat Dolls ang gano'n, no? Eto, may sagot na si DJ Jaja. Kung ako ang tatanungin nyo kung sino ang pipiliin ko, Destiny's Child o Pussycat Dolls? Ang sagot ko ay Destiny's Child. Oo. Alam, pero nahirapan ako sa tanong na ito kasi again, fan na fan ako ng Pussycat Dolls at ng Destiny's Child. Pero napaisip ako na feeling ko mas may laman ang mga kanta ng Destiny's Child para sa akin. At syempre, powerhouse talagang kanilang mga boses na pag pinagsama mo ang tatlo, grabe malakas at malupit talaga ang kanilang mga kanta. So, Pussycat Dolls, may controversy kasi minsan na parang yung lead singer si Nicole na siya lang daw ang kumakanta sa kanilang mga kanta na medyo may onting pagkatotoo yung statement iyon na pag napakinggan nyo ang kanta ng Pussycat Dolls, bakit nga ba puro si Nicole ang kumakanta? Bakit hindi binigay ng mga iba yung linya? Diba? Saka ang dami nila sa grupo, ang dami nila. Sa Destiny's Child, tatlo lang sila. Pero balanse naman ang distribution ng kanilang mga, ng kanilang mga linya sa kanilang mga kanta. Kaya ayun nga, Destiny's Child ang sagot ni DJ Jaja dahil nga ang kanta nila mas may laman, mas may mga mensahe, hindi lang puro sexy-sexy, di ba? May mga mensahe talaga ang kanilang mga kimte. Anyways, ito na nga, our next song, one of DJ Jaja's also favorite R&B artists of all time. Of course, the one and only Neo. Y2K rewind tayo sa toong 2007.

92.3 FM Arca Vibes sa Town Trip. Ang lupet! Ito ba ang programang Y2K Rewind? Siyempre kasama niyo po si DJ Jaja, ang inyong kalagatamang kabagerang DJ. Nakalimutan ang programa. Kaloka. Ito na ang huling ating talk time for this program. 6 a.m. to 9 a.m. ang Y2K Rewind. Again, kita-kits po ulit tayo next Saturday. Every Saturday po, muli 6 a.m. to 9 a.m. Y2K Rewind. Kasama niyo po si DJ Jaja. Maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig dito sa aking programa simula pa nung 6 a.m. Maraming salamat mga ka-vibes. At syempre sana nag-enjoy kayo sa ating mga tugtugan, syempre all the way from the early 2000s. And of course, again, rest well this Saturday. At syempre, huwag po kayong aalis dahil meron tayong mga malulupit na programa ngayong Sabado. Kung hindi nyo lang alam na ako, sobrang lupit mga ka-vibes, as in. Speaking of, ang susunod ng programa ay ang OPM Vibes. Siyempre, kasama niyo po the one and only DJ Cathy G. So, siyempre, kung trip niyo po ang mga OPM, mga OPM sound, ka-vibe sound trip muna tayo ha sa mga oras sa 9 a.m. to 12 noon. At siyempre, marami pa tayong malulupit na mga tugtugan today. At syempre, mamayang 6 p.m. ang Sessionistas, may live stream po yan sa ating Facebook at 923 FMR Manila. Kasama nyo dyan si DJ Kim Cherva, kung saan live na live tutugtog ang ating mga na-invite na mga indie artists. Oo, mga up-and-coming artists, mga singers, mga banda na dito sila kakanta live sa studio. So kung interesting po sa inyo yan, stick around. Dito lang po kayo sa aming himpila, 92.3 FMR Manila. Wow! Ang susunod na kanta po natin, at syempre, pinaka-paborito ko rin kantang ito, from Jordan Sparks. So ayan, kakilala niya lang si Jordan. 17 years old pa lang siya nung nailabas itong kantang ito. At ito ang pinakauna niyang top 10 hit sa Billboard Hot 100, peaking at number 8 in the US charts. So ito na nga, no, mga vibes. This is Tattoo by Jordan Sparks.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Tugtugang Pinoy. Matic. Good vibes yan. Basta original Pinoy music. Legit good vibes yan. Tara, let's G! Kasama si Kathy G sa OPM 5! OPM!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Ariel Rivera with a smile in your heart, ka-vibes, how are you today? Smile ka naman dyan, oh. Katulad at sabayan mo na ang pag-smile ang iyong puso, o, diba? Nakasmile ang ating mga puso dahil, syempre, nako, eto na naman, weekend na naman, it's a long weekend nga po, kaya naman talagang todo smile, hindi lang ang ating mga labi, kundi pati ating mga puso yung ngumingiti, diba? Dahil sa masayang araw na naman po ang yahatid ko sa inyo ngayon pong araw po ng Saturday. Welcome to OPM 5. Kasama nyo na naman po ako, Kathy G. Ayan, all the way until 12 noon po tayo. Magkakasama-sama na naman para ihatid ko sa inyo ang mga paborito nyong OPM songs na tatak. Ayan na, Pilipino. Ayan, syempre. Oo, ikaw ba'y mukhang in lababo ka ngayon, ha? Talagang todo smile ka. Anyways, ayan, Smile in Your Heart by Ariel Rivera. Alam nyo po ba na hindi po si Ariel Rivera ang originally recorded, nag-record ng kanta na yan. It's Jam Morales. Bago po si Ariel Rivera, and yan po ay sumikat noong 80s. Ayan, and Ariel Rivera later recorded his own version na naging signature hits niya. Isa po sa mga sumikat na kanta po ni Ariel Rivera. And yan po ay lumabas dun sa kanyang recording na Greatest Hits. And under... Siyempre sa songwriter na si Novelles. Ayan. At ang lyrics po na yan ay kinompose naman po ni Mon Espia as the arranger. And yun nga po, after nga po na i-record nitong si John Morales, napunta naman po yan kay Ariel Rivera. And yung version niya nga po ay very distinctive early 90s and late 90s OPM romantic ballad song po yan. And back to back with ito nga namang kanta nitong si Jose Marichan, ayan, no other than Jose Marichan, please be careful with my heart. Kapag ikaw po ay bagong papasok sa isang relasyon, di ba? At ito yung common na sinasabi natin sa tao, please be careful with my heart, ha? Kasi ngayon lang ako magmamahal. Ngayon lang ako iibig. Or, please be careful with my heart kasi galing na ako sa maraming pains, ayan, failed relationship, and this time I want to be sure na mamahalin ako. So please, ayan. And that song, yan po ay written by Jose Marichan. Hindi po yan original na duet, ha. Yan po ay solo na kinanta po ni Mr. Jose Marichan noong 1982 para po kay Jam Morales. Ayan. And later on nga po, nag-ask itong si Jose Marichan for a second voice. Yung male response, eh yun nga, eh dapat daw, eh babae. So yan. And 4 years before the duet version could be performed publicly. And yun nga po, ang unang version po niyan ay nung bata pa itong si Lea Salonga. Okay, so and then naging na-followed by Regine Velasquez under dun sa album na Constant Change released in the late 1980s. So yan po ang story behind those songs na inyo pong napakinggan. Ayan, A Smile in Your Heart and Please Be Careful with My Heart. And earlier kanina yung ating first song po, you've heard ang kanta po na Sana Dalawa Ang Puso Ko. Have you ever wished na naging dalawa din ang puso mo? Aminin, minsan napapaisip ka, paano kaya kung dalawa puso ko? Sino kaya yung mamahalin kong isa? And nais kong malaman mo by Kim Pidalayon, yan po yung mga kanta po na inyo pong napakinggan. Siyempre dito po sa OPM Vibe and a lot more songs na inyo pong mapapakinggan pa, kaya dyan ka lang, ka-vibes. Hello muna sa mga ka-vibes po natin. Ayan, pa-smile-smile lang dyan. Maganda ang gising, ha? Oo, dahil galing sa gimmick kahapon. And of course, syempre maganda rin ang panahon. Sa mga ka-vibes po natin, nasa kanila mga tahanan po ngayon. Ayan, nag-iinat-inat pa, kagigising lang, mag-almusal ka na dahil mamaya lunch na, nagsasabay na yan. Sa mga ka-vibes po natin, ng mga nasa opisina, OT, kagaya ko, hello. Ayan, sama tayong lahat, ka-vibes. Sa mga ka-vibes din po natin na ngayon, ng mga nakasmile kina ate, kuya, maraming smile ang dapat nyong ibigay sa inyong mga customer dahil maraming ngayon, I'm sure, daragsa po ang mga mamimili dyan po sa mga ukay-ukay palengke, sa mga tindahan, ayan, sa mga damitan. At syempre, sa mga ka-vibes po nating walang humpay na nagbabantay, sa mga SG nating ka-vibes. At mga OFWs, wherever you are there. And we are here. Ganun din po sa mga pumapasada po ngayon. Maganda pa ang biyahe. Kaya smile ka lang dyan, mga rider and driver. Samahan niyo po ako, ha? Hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang po sa OPM Vibes. 5. At syempre, ka-vibes, ngayon ngay Sabado, kung may OPM song na tingin mong dedicated for you, ano yon at bakit? Post mo na po yan sa DJ Cathy G, that's my FB page, or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ito po ang OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya!
4: In fairness, nag-glow up!
5: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Alex, hindi kakasal ka na. Sakit naman nun. Oo. OPM Vibe pa rin po inyong pinapakinggan, of course, kasama nyo ako ngayong araw po ng Saturday, Kathy G, August 22, Ka-Vibes. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan at ang paghahatid ko sa inyo ng mga paborito nyong OPM songs like Ikakasal Ka Na. Experience mo na ba yan, Ka-Vibes? Yung nakita mo yung taong mahal mo ikakasal sa iba, hindi ikaw ang pinakasalan. Ang sakit, diba? Ayan, Ikakasal Ka Na, of course. It's Jessa Zaragoza's song, written by Alex Catedrilla. Pero ito po yung original by Alex, ito nga yan. And song, yun nga po yung, alam mo yun yung pinapanood mo yung taong mahal mo na ikakasal sa ibang tao. Ayan, na hindi ikaw yung ikinasal sa kanya. Ang sakit, diba? And yung yan po ay sinulat po, Words and Music by for Jessa Zaragoza's original recording na noong 2000 at under the album Ibigay Mo Na. Ayan. And later on, naging song soundtrack nga po yan ng 2002 film na Got to Believe. Ayan. And also you've heard kanina yung pong kanta na Sinungaling Mong Puso, 'di ba? Eh mga puso naman natin kung minsan ay sinungaling talaga. Oo, 'di ba? Ikaw ba eh nasinungalingan na ba ang puso mo, Ka-Vibe? Sinungaling mong puso. And yan po ay Sinungaling Mong Puso. And also, we played itong kanta po ni Jerome Abalos na Bukas Ngayon at Kailanman. Actually, one of those OPM songs po yan na straightforward and sincere about heartbreak. Ayan, diba? At ito nga po dyan, ang interesting part po dyan, itong si Jerome Abalos po, ay siya mismo yung sumulat ng kanta, ha? And under Viva Records at na-release po yan at isinulat nitong si Francis Jerome Abalos. And the song actually goes further back then, nung 2019, Ka-Vibes. Ayan. And ito nga po, i-describe po ng Viva, ha, version na re-recording nung 2004 as acoustic pop rock song. Ayan. Bukas ngayon at kailanman, ikaw ang aking mamahalin. O, diba? Pag ganyan na sinabi sa'yo, bukas ngayon at kailanman, diba? Kilig to the bones ka dyan. Feel na feel mo na ikaw lang ang mamahalin niya magpakailanman. O, diba? Anyways, Ka-Vibes, ayan. Ikaw ba, Ka-Vibes? Ano ba sa tingin mo yung OPM song na dedicated para sa iyo? Oh, 'di ba? Kathy G para sa akin, Beautiful Girl. Ay. Oo, 'di ba? Beautiful Girl. Yes, Joel Harquillo, dedicated ko para sa akin, Kathy G. Bayan ko ng ages ni Ka Freddy Aguilar. Wow, masyado makabayan si Joel. Thank you, Joel. William Hortel, Kathy G, para sa akin, Nandito Ako by Ogie Alcacid kasi lagi naman akong nandito kay DJ Kimmy. Ay, talaga lang ah. Oo, ito si Beshi, oh. Baliw na puso, matagal na, Besh. Si Miss Harry, for me, yung song na is A Smile with a Smile. Oh, one of my favorite po yan ng Eraserheads. Every time na naririnig ko yan, namomotivate ako. Ako din. Ayan. Appear tayo dyan, Miss Harry Lerma. Si Rudy Dicol Molina Rojas, sabi niya, Kathy G, the songs that you play, walang kupas. They continue to inspire and make us all smile. O, diba? Pati mga anak ko, si Rachel Regine Bulobs, my wife, Let, and they all enjoy listening sa'yo. Ayan, happy, happy weekend, everyone. Thank you so much, Miss Rudy Dicol, or Mr. Rudy Dicol Jr. Ayan. And si Giovanni Ardales, Kathy G, Love of My Life ng South Border para po kay DJ ID yan. Wow. Ayan na. Sige. Jose Junior Rodriguez, Kathy G, and your loving funny hubby, maulan at mapagpalang araw po. Baka po pwede pa-play ng song na Always by Marcos Sison. We'll try to look on that po, ha? Sige po. And Romel Calios Banyaga, nakapagtataka. Hello, John Caliopes. I think ikaw yung nasakyan ko kanina. Laging nakikinig ng FM radio. Salamat, ha? John Caliopes, mag-iingat ka sa iyong pagmamaneho. Ingat sa biyahe and good luck sa smile ka lang dyan sa inyong mga pasahero. Justado Mendoza, happy and blessed Saturday to you also. And syempre sa lahat pa rin po, ikaw Ka-Vibes, ano ba yung sa tingin mong OPM song na dedicated para sa iyo? Meron ba? Meron naman, syempre. And saying hello also kay Paulos Lugaw, Mami, sa Pasong Kawayan, Ka-Vibes sa Soundtrip, si Arvin and ano to, MG, kumakain. Oy, ang sarap naman yung kinakain nyo. Lugaw, mami. Oo, sa malamig na panahon eh. Ang sarap mag-mami. Ayan. Hello, thank you so much for tuning in. At sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa Mars Laundry kay Edwin and Asel, thank you so much, ka-vibes. Huwag kang BBTU dahil a lot of your favorite OPM songs pa ang naka-line up. Kaya dyan ka lang. Huwag kang BBTU. Tutok lang dito po sa OPM Vibe with me, Kathy G, sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Tugtugang Pinoy! Matic! Good vibes yan! Basta original Pinoy music, legit good vibes yan! Tara! Let's G! Kasama si Kathy G sa OPM 5! OPM!

0: EM5.
1: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Smoky Mountain, Kailan, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! 10:26 na po ang ating oras, Ka-Vibes, and of course, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa OPM Vibe, and you've just heard Smoky Mountain with Kailan, and one of the sweetest and honestly funniest daw na tinatawag nitong OPM songs tungkol sa isang may crush, o diba, na parang lagi mo siyang nakakasalubong, lagi mo siyang nakikita, pero hindi ka niya pinapansin. So, kailan kaya darating yung time na papansinin mo rin ako? Ayan. And written by Ryan Kayabyab and na-release po yan by Smoky Mountain in 1989. And yung self-titled debut album nila na original group, kasama niya po dyan sila Jeffrey Hidalgo, Tony Lambino, Geneva Cruz, and James Coronel. With, of course, Mr. Ryan Kayabyab as songwriter and producer. Yan po ay sumikat, ayan, at nakilala nga po itong Smoky Mountain. At nanalo po ng 1991 Awit Award for Best Produced Record of the Year with Ryan Kayabyab, of course, as producer-composer nga po ng Smoky Mountain. Diba? Ito yung nakataas pa yung buhok nitong si Geneva Cruz. Oo, diba? And back-to-back po yan with ito nga pong kanta ni Raymond Lodchenko na Farewell. Eh, medyo nakakalungkot. Itong isa sa mga nakakalungkot na kanta, itong kanta ni Raymond na Farewell, 'di ba? Pagpapaalam sa isang kaibigan, sa alam mo yung paglayo ninyo, farewell to you my friend. We'll see each other again naman eh, 'di ba? Diyan, see you around, 'di ba? Kung minsan nga. And yan po ay kadalasan din naging part po ng mga graduation song ha. Ito pong farewell na to. Ayan, graduation song and iba pang mga kanta tungkol sa pagkakaibigan. Ayan po ang mga kanta behind, story behind those songs pa rin po na inyong napapakinggan. Ka-Vibes! Ayan, alam nyo ba na ngayong araw na ito is a National Be an Angel Day. Maging anghel po tayo ha. Hindi naman kailangan kasi na may pakpak tayo at may halo para sabihin anghel. We can be an angel to someone, diba? Alam mo yun yung simpleng good deeds na gagawin mo sa isang tao, isa ka ng anghel para sa kanila. Kaya gumawa po tayo ng kabutihan. Be kind. Ayan. Hindi mo naman kailangan gumawa ng napakalaki pa. Kailangan magmilagro or maging, alam mo yung hero ka. Simple things that you can do sa isang tao ay napakalaking impact na po sa kanila. So, be an angel day. I'll be your angel, Ka-Vibes. I'll be your angel na maghahatid sa inyo ng mga paborito niyong OPM songs. Ayan, ako, siyempre, di ba, meron tayong mga paboritong kanta na gusto nating i-dedicate sa ating sarili. At kung meron man, ano yan, Ka-Vibe? Sabi ni Erwin, Cathy G for Miss Steel, pinakamagandang lalaki by Jano Gibbs, talaga ba dyan? Erwin, hindi, kidding aside, yung Warrior is a Child po ni Gary V. Kasi po, sa pagharap sa mga hamon sa buhay, tayo ay nagpapakita ng tapang at lakas ng loob. Ngunit sa dulo ng bawat araw, sa panahon ng pag-iisa, napapagtanto nating tayo ay isa ring bata na naghahanap rin ng kalinga at pagmamahal. Wow! Well said to that. Erwin Velasco, hello sa iyo at sa mga kasamahan mo dyan sa Novaliches. Hi, Andrew, John Habag at Cathy G, listening dito sa Brisbane, Australia. For me, naaalala ka dahil sa tuwi na may naiisip ako. Ay, talaga ba? Ano yan, Andrew? And si Leigh Garcia, sabi niya, Cathy G, listening here at Buyak Industries, Antipol Rizal. Shoutout sa mga kawork ko na sina Nympha, Arlene, Jack, Johnny, Pinky, Melvin, Chad. At sa lahat ng mga kasamahan mo dyan, Leigh, thank you so much for tuning in. And Cathy G, si Jimson Rigby, sabi niya, ako, sa lahat ng nakikinig ng OPM Vibe, ha, gusto ko yung kay TJ Monterde, palagi. Palagi kasi palagi akong nagmamahal sa asawa at mga anak ko. Wow! Very sweet, Jameson Rigby. Dapat naman talaga ganyan, ha? Oo. And thank you so much. Si Freddy Abaygar. Hello, Freddy! And also si Joseph De Horas Garin. Sabi niya, Lumang Simbahan by Eddie Peregrina. Very, ano yan, ha? Very OPM classic yan, ha, Joseph? Attorney Rohel Rahel Ronquillo, good morning to you. Shout out, Evans. Happy Fiesta sa Tansa, Cavite on August 27 and 28. Uy, hello po sa inyo dyan and happy, happy Fiesta in advance. Watching from Kalayaan Road, Magdalo Putol, Kawit, Cavite. Sa mga taga-Kawit, hello po sa inyo dyan. Kathy G, Pinayhenya ka. O, diba? Ruben Alday, thank you so much. Juan Miguel Gamatia and Ray Mark, mag-iingat sa biyahe, ha? Ka-vibes, 10:31 na po. Tuloy pa rin ang tugtugan dito sa OPM 5. Of course, with me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-vibes. Ang lupet, 10:31.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: Willie Garta with Una't Huling Pag-ibig Ka Vibes. And of course, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa OPM5. Kasama niyo pa rin po ako, ha? Kathy G. Ngayon pong araw po ng Saturday, August 22, Ka-Vibes. Ayan, kamusta na? Gising ka na? Getting ready na ba sa iyong pupuntahan ako? Eh, bilis-bilisan mo na. Anong petsa na? Oh? Mananghalian ka. Maganda mananghalian ka na sa bahay para hindi na ganun kalaki ang iyong gagastusin, di ba? Ang hirap din, ha? Ngayon, wala nang nagagawa yung mga 100, 200 mo pag kumain ka at pumunta ka sa mall, di ba? Aminin mo naman yan, Ka-Vibes. Anyways, ayan, una't huling mamahalin, Willie Garte, of course, yan po ay... isa sa mga kanta old school OPM na kinanta po nitong si Willie Garte. And yan po ay kasama ng kanyang album na Bawal na Gamot. Ayan, nasaan ang liwanag, tibok ng puso, at hain at tag-ulan. Ayan, utlanan. Ayan. 2016 Academics, yan nga po, una't huling pag-ibig. Tungkol po yan syempre dun sa unat, parang unat. Una't huling mamahalin lang din yan, eh. Diba? Ganun lang naman yan, eh. Pinapangako muna, ikaw lang ang una't huling mamahalin ko. Promise. Oo. Yung promise na yon na naglaho din. Ay. And back-to-back with Maghintay Sa'yo or Maghihintay Sa'yo by Jesse Zaragoza. Pero ang original version po niyan ay kinanta po ni Ding Dong Avanzado. Yung kanya pong asawa, ha. Originally recorded by Ding Dong, yung Maghihintay Sa'yo was one of the songs na tumulong po dito kay Ding Dong as a major OPM singer in the late 1980s. Ayan. And yun nga po, kinanta naman to noong 2000 under the album of Ibigay Mo Na ni Jessa Zaragoza. Ayan, Maghihintay Sa'yo, syempre from the title na hihintayin kita no matter what, kung ako pa rin ang mahal mo, ay nandito pa rin ako para sa'yo, diba? O, ganun talaga kapag nagmamahal ka. Yung ayaw mo siyang palitan, pakiramdam mo siya lang talaga, yung namumukod tanging tao sa mundo na una't huli mong mamahalin, na aantayin mo kahit pa abutin ng pagputi ng buhok mo. O, diba? Magkakarugtong lang yan, Ka-Vibes. Ikaw, ano ba sa tingin mo ang kanta mo para sa iyong sarili? Yung kanta na dedicated for you. OPM song na parang isinulat para sa'yo, Kathy G. Oo, ikaw ba, Ka-Vibes? Ano yan? I-share mo na yan, of course, sa DJ Kathy G. At syempre, ang aming pong FB page, 92.3 FM Radio. Chen Zen Rosie, Kathy G. Request naman po, Yakap by Cherry Sigabal Chai. And Erlan Ahok, shout out po from Bilar, Bohol. Uy, kamusta po kayo dyan sa Bohol? Ang sarap din magpunta at bumalik dyan sa Aliona Beach. O, diba? Sa Bohol. And Claudio Gascon, mapagpalang umaga kasi G. Lagi ako nakikinig sa program mo na OPM5. Dito naman yan sa Tagudin, Ilocosur. Ayan, kamusta po kayo dyan sa Ilocosur, Ka-Vibes? And Jebby Chong de la Cruz, Kahibingang Awitin, gaano kadalas ang minsan by Basil Valdez. Wow, parang gaano kadalas ang minsan na naging linya po ni Hilda Coronel sa kanyang pelikula. Oh, ba? Diba? Gaano kadalas ang minsan? And syempre, awiting Tagalog, Buwan ng Wika. Oo nga naman. Syempre, ngayon po'y pinagdiriwang pa rin natin, Ka-Vibes, ha? Ang Buwan ng Wika. Ayan. At habang kayo ay nakikinig at nag-e-enjoy sa ating tugtugan, getting ready for lunch, Ka-Vibes, kasama nyo pa rin po ako dito sa OPM5 sa 92.3 FM. Our favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras po natin ang 11:01 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka-Vibes sa sound trip.
3: Ang lupet.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, hi nako, 11:21 na po, problemang puso, nako naman o, talaga pag problemang puso, ang hirap solusyonan eh. Hi nako, kapag hindi ka pamahal nung taong mahal mo, talagang mapapahay nako ka, di ba? Anyways, ka-vibes, Jude Michael with problemang puso. Oo. Sasabihin ko sana eh. Jude Michael with hay nako. Kasi puro hay nako. Oo. Hay nako talaga. Kavibes, kung di ka pa nakakaisip kung ano ilulutuin mo for tanghalian. Ako, medyo late ka na ha. Kasi 11:21 na. Marapit na. Tanghalian time. Actually, yung iba dyan eh. Nag-early lunch na. Ayan sa mga nag-early lunch po dyan. Kamusta naman po? Ang masarap. Parang sarap ng menudo, di ba? Ganyan. Oo. Dahil hindi naman na masyadong maulan. Cathy G, medyo yung mga masos naman, di ba? Kaldereta, mecha. Oo. Ito yung mga parang pampieste, pang mga special occasion na handaan, di ba? Nakakagutom, Cathy G. But anyways, problema din yan. Problema din yan ng bulsa dahil medyo mahal ang Ricardo, di ba? Lalo na ngayon, ha, nagtaasan po sa presyo ng mga gulay. Kaya, okay lang naman yan. Minsanan lang naman, ka-vibes. Oo, nasalo-salo ang pamilya. Kaya, ay nako, bumili ka na. Mamalengke ka na. Pwede ka pang umabot, ka-vibes. And yun nga po, problemang puso, Jude Michael is actually, sabi nga nila, very cute kind of love song daw ito. Kasi nga, ito yung falling in love with someone after nga malaman niya na, alam mo yun, nalilito siya eh. Kung paano nga niya pa sasabihin dito sa taong to na minamahal. Problemang puso was released 1994 po yan, under the title track ng album po ni Jude Michael na Problemang Puso. And nilabas po yan na August 4, yan na, August 4, 1994 under Poly East Record. And of course, ang songwriter, producer, none other than Mr. Venny Saturno. Ayan na. And from the title nga, Problemang Puso, eh marami naman talaga sa atin ang namomroblema sa puso. Dahil kapag tayo'y na-in love, minsan alam nating mali na, ay sige pa rin. Sige-sige pa rin. Ayan, kaya problemang puso. And back to back with, ikaw ang true love ko. Nasabi mo ba yan sa kanya? Yung siya yung true love mo. Oo, Sheryl Cruz, ikaw ang true love ko. Siyempre, yan po ang release by Sheryl Cruz. Under yung single niya po yan, 1989. And included po yan sa kanyang album, Walang Ganyanan. Walang Ganyanan, oo, diba? And of course, credits also to Jesse Saclo, Emil Loseñada, at Pecho, E. Pecho, ang mga composers po niyan, with Snafu Rigor and Emil Loseñada as producer. Yan pong kanta na yan. And hindi lang po yan, ha, yung kinanta po ni Sheryl Cruz. Aside from that, sumikat din po yung kanta ni Mr. Dream Boy, Ako'y Iyong Iyo, and Sabi Ko Na Nga Ba. O yan, Sabi Ko Na Nga Ba eh. Ikaw ang true love ko eh. This is an adaptation po yan ng First Love nung 1983 song by Nika Costa. Ayan, pero mas na-recognize po yung kanta na yan under Sheryl Cruz. O, ikaw ang true love ko, sana maniwala ka. Kasi ang hirap na ngayon paniwalaan, dami ng budol ngayon, Kati G, diba? Oo. Minsan sasabihin sa'yo, ikaw ang true love ko, pero ang totoo, makikita mo siya may ka-holding hands na iba na hindi mo alam. Ouch, diba? O, mag-wish ka na lang sa Tooth Fairy kapag ganyan. Oo. Ikaw ba nakapag-wish ka na sa Tooth Fairy? Dahil alam nyo, ka-vibes, ngayon ay National Tooth Fairy Day. O, bigyan pugay natin ang mga Tooth Fairy na nagbibigay sa atin ng piso, 5 piso, 10 piso, pinakamalaki na 20, sige. Diba? Oo. Yung kapag may natanggal kang ngipin ng bata ka, ginawa mo rin ba yan, ka-vibes? Yung pag may natanggal ng ngipin mo, ilalagay mo sa ilalim ng unan, tapos sasabihin sa'yo ng mami mo, ng nanay mo, tatay mo, diba? Uy, lagay mo yan under your pillow. Tapos meron yan, si Tooth Fairy kukuha niyang kapalit, oh, diba? Minsan nga, dollars pa yan. Saya pag dollars. Oo, diba? O, nagawa mo ba yan? Nako, pwede pa, hindi pa huli ang lahat. Pag may natanggal ng ngipin mo, lagay mo under your bed. O, wag ka lang magantay. Baka naman mag-umasa ka, diba? Umasa ka na libu-libu ilalagay ng Tooth Fairy dyan. Hanggang piso, 5 piso. Sige, masaya na yung 100. Happy Tooth Fairy! Siyempre, ka-vibes. And of course, habang ikaw dyan ay nakasmile, napakasarap mag-smile ng kompleto yung ngipin, diba? Yan, siyempre, tuloy po ang tugtugan. Kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Dito lang po sa OPM Vibe ngayong araw po ng Sabado. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupero, Samory Chan with Can't We Start Over Again. And ka-vibes, ito na po ang final hour ng programang OPM Vibe. And of course, Can We Start Over Again? Eh, isa po yan sa mga very emotional na mature love songs na kinanta po nitong si Mr. Jose Mari Chan. Actually, written and sung by Mr. Jose Mari Chan, and na-release po yan noong 1989 under po sa kanya pong landmark album na Constant Change. Ayan, kasama po dyan yung kanta niya na Please Be Careful With My Heart, Beautiful Girl, and No Rewind and No Replay. And siyempre, credit din dun sa kanyang composer, while Christina Tabora as credited naman as songwriter, lyricist ng marami pang mga kanta po nitong si Mr. Jose Mari Chan. Ayan. And yung from yung kanta nga po na yan na Can't We Start Over Again, hindi po yan tungkol sa pagka-in love sa isang tao, kundi yung na-realize niya na yung value of someone na after niyang saktan, di ba, yung isang tao na parang, can we start over again? Nasaktan kita eh, baka this time pwede naman na nagbago na ako, promise. Hindi na kita sasaktan ulit. Ay, sana nga, o diba? And back to back po yan with the version of Julia Clarete na A Friend. Ayan, and yun nga po, yan po ipinasikat naman ni Kino at kinanta nga po nitong si Julia Clarete under yung title niyang A Friend ng 1997 debut album niya na A Friend. Oo, at nirelease po yan noong August 5, 1997 under Dyna Music. Ayan. And from yung kanta nga po na I Need Someone, ito, kailangan naman talaga natin ng kaibigan, diba? Kaibigan na mapapagkatiwalaan, kaibigan na hindi ka tatalikuran, at yung kaibigan na hindi kaibigan sa masasaya lang, kundi kahit sa hirap, ay kasama mo, 'di ba? Meron ka bang kaibigan na ganyan? 'Di ba? Ang sarap na magkaroon ng ganyang kaibigan na kahit hindi kayo nagkikita, kahit hindi kayo nagkakasama, pero nandiyan pa rin at tinuturing ka pa rin, hindi lang kaibigan basta, kundi isang pamilya na. Shout out also to my friends, ayan, Don Don and Fiscal Will, and of course my BFF Sheila Gutierrez. Ayan, ako, ka-vibes, and Roselle ko. Ayan, ka-vibes, maraming salamat po for keeping me company ngayon pong araw po ng Sabado. Ayan, saying hello muna to Miss Alces, Altesa Sino Cruz, Miss Tessie Chito, and to Miss Kate Dizon and Habby, kasama ang kanilang, kasama sa bahay na si Cathy, ba, o Katukayo, hello. Enjoy po ha, sa inyo pong pakikinig dito sa OPM Vibe. Salamat ka vibes. Until next Saturday, magkarinigan po tayo ulit dito sa OPM Vibe. And of course, sa Monday, balik po tayo. Love me, Cathy G. Sa mga may problema po sa puso dyan, ako, i-share nyo na po yan sa lmcgcathy@gmail.com or PM na lang po kayo, simple lang, sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ayan, ha, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon po. Love me, Cathy G. Ka-vibes! And saying hello to my beshi, DJ Mac, and my pretty baby Kay, and my pogi-pogi, ayan, na anakis na si Zach. Ka-vibes, smile ka naman dyan, oh. Enjoy the rest of the weekend. Keep safe, everyone. Ako po, si Cathy G, at ito ang OPM Vibe, dito lang, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang Lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang Lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: ng mood mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: OPM Vibe.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet.
0: FM Radio. FRC. Folk, rock, country. FRC.
1: Ang lupet.
3: Good vibes.

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip, ang lupet! Mga ka-vibes, welcome na naman po sa panibagong Sabado. Panibagong rakrakan to, damaks na naman po ito mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kasama niyo pa rin po ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel!
1: At ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy!
0: Yun o! Ito po ang programang
1: FRC Overload.
0: Kamusta naman ang inyong Sabado, mga ka-vibes? Kamusta ang Sabado mo, DJ Caloy?
1: Ha? Okay naman, medyo chill kasi bumawi ako muna sa tulog.
0: Oo nga, syempre lahat talaga bumabawi sa tulog dahil ang sarap ng tulog natin ng mga nakarang linggo dahil sa panahon.
1: At saka din kahapon, holiday.
0: Holiday!
1: Yow!
0: Isa pa yun.
1: So long weekend, nasa long weekend na tayo ngayon.
0: Long weekend, pero nasa nandito tayo, pumapasok tayo.
1: Oo nga eh. Kasi syempre, hatid pa rin tayo ng mga good vibes.
0: Syempre, kailangan talaga natin na maghatid ng malupit ng good vibes sa mga ka-vibes natin dyan. Lalo na po dyan sa mga chuper, sa mga nasa palengke, mga barker, mga pahinante, mga takatak boys, lahat po kayo, shararaw.
1: Saludo kami sa inyo.
0: Pati yung mga car wash boys ngayon, ha? Grabe, napaka-mabenta ng car wash ngayon dahil syempre, umaro na ulit.
1: Oo.
0: Noong mga nakaraan kasi, malakas yung ulan.
1: Di talaga nakaka-car wash na maayos.
0: Oo. Kaya ngayon, galing sa Putikan yung mga kotse nila ngayon. Ngayon,
1: ayun.
0: Tiba-tiba yung mga car wash
1: ganda
0: boys.
1: Ganda ng kita nila ngayon eh.
0: Maganda ng kita nila ngayon, DJ Caloy. Mm. Ikaw ba, nakapagpa-car wash ka ba kanina o kahapon?
1: Hindi.
0: Bakit?
1: Nagpapakarwash lang kami sa bahay eh.
0: Pero ano lang,
1: kung paaraw talaga. Hindi ko alam kung, parang hindi naman nakarwash yung kotse kong kanina eh.
0: Ay, hindi naman. Ako kasi DJ Caloy kahapon eh, kaya nga nabanggit ko ang carwash dahil ang haba ng pila, pagkahaba.
1: Ah, nagpakarwash ka ng kotse.
0: Nagpakarwash ako ng kotse dahil so, syempre.
1: Ganoon tagal ng ano mo?
0: Ay, naku, inabot ako ng isa't kalahating oras sa paghintay. Yeah. Diyan sa may kainta, shararaw dyan sa auto carwash.
1: Yeah! Sana nakikinig kayo sa amin dito sa 92.3 FM.
0: Tama. Ay, speaking of shararaw, mga kabays, baka may mga gusto po kayong ipa-shararaw dyan, eh mag-comment lang po kayo dyan sa aming social media accounts sa 92.3 FMR Manila, mapa-Facebook, Instagram, TikTok, at X. Again, ito po dapat yung X na pina-follow nyo at wala nang iba po.
1: At syempre, bukod sa napapakinggan tayo dito sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Baguio at Bacolod at 97.5 Jensan.
0: At hindi lang yan, mga ka-vibes, dahil meron din po kaming FMR Philippines app na pwedeng-pwede nyo pong i-download sa Google Play Store ng libreng-libre lang.
1: Oo, at hanapin lang ang FMR Manila,
0: FMR Philippines, dyan sa Google Play Store. At once na na-download nyo na po yan, lahat ng radio station ng FM Radio, Favorite Music Radio, pwedeng-pwede nyo na po mapakinggan. Katulad na lamang ng FMR Manila. Para diba, non-stop ang sound tripan tsaka kulitan dito. Speaking of sound tripan, mga ka-vibes, magbalik tugtugan po muna tayo. Maling magbabalik kami po ni DJ Caloy at ni DJ Saja sa programang
1: FRC Overload.
0: Walang lipatan, dito lang po yan sa 92.3
1: FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes mo sa
1: sound trip. Ang lupit! Ang oras ngayon ay 12:22 na ng tanghali.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound trip.
2: Ang lupet!
4: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: 60.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Kavibes mo sa Sound Trip.
0: Ang lupet.
1: Ito na naman po ang programang
0: FRC Overload.
1: Kasama niyo pa rin po si DJ Sajo ng Trama mong nagkakabalo kasama.
0: At si DJ Kaloy ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
1: Ayan na nga mga ka-vibes, happy happy Saturday ulit mga ka-vibes. At welcome na naman po sa programang FRC Overload. Rakrakan to the max mula alas 12 ng tanghali.
0: Hanggang alas 3 ng hapon.
1: Nahali mo DJ Kaloy. Siyempre ngayon mga ka-vibes, mag-shoutout po muna tayo sa ating social media account. Okay. Shoutout po dito kay Mars Legend Kisto from Tarlac. Nasa gitna raw siya ng biyahe ngayon ha. Sakay-sakay siya ng Solid North papuntang Metro Manila.
0: Ingat ka.
1: Ingat Mars Legend. At lagi mo tatandaan na mag-ingat ka. Drink water kasi an apple a day kasi doctor away. And shoutout din siyempre kay John Vincent Sagrado, isang malupit na hapon po DJ Kaloy at my baby loves DJ Sajan.
0: Wow, baby loves pa.
1: Siyempre, pa-request ako ng kantang More Than Words by Extreme.
0: Naku, uy, okay to, mamaya.
1: Oh, duto pa rin natin to, kabals John Vincent.
0: Paborito ko yan.
1: Ganun din kay Kavibes Sari Lerma. Good afternoon, DJ Kaloy and my baby boy, DJ Sajo.
0: Ito naman mula kay Andrew John Habagat. Sabi niya, good afternoon, DJ Sajo and DJ Kaloy. Tuning in from Brisbane, Australia. Wow! Naabot pala tayo sa Down Under.
1: Grabe,
0: sa Australia.
1: Oo, ha?
0: Wow.
1: Ano sabihin dyan?
0: Sana okay.
1: Shoutout sa mga kangaroo dyan.
0: Shoutout sa mga OFW natin na base sa Australia.
1: Oh, tama. Shoutout sa mga OFW na din dyan na until now na nasa ibang bansa sila, sumusuporta pa rin dito sa 92.3 FMR. Napakalubit! Ano ba lubit?
0: Ito naman mula kay Felix Valdez. Sabi niya, good afternoon po, DJ Kaloy and DJ Sajel. Pa-shoutout po dun sa crush niyang sa PRTV News correspondent na si Mario Campo. Kasi sobrang ganda niya. Grabe! Lupit talaga nitong secret admirer mo. Actually, hindi na secret eh.
1: Hindi,
0: itong
1: mo,
0: admirer mo, Mario Campo.
1: DJ Kaloy, nag-viral yan. Si Kabibs Mario Campo. Kung
0: nga, yung post eh.
1: Oo, sa isang social media post, di ba?
0: Huwag ba kami kalimutan, Mari?
1: Oo, nakita siya nasa likod nung target eh. Wala
0: eh.
1: Ay, ganyan talaga.
0: Ito naman mula kay William Mortel. Sabi niya, good afternoon ulit sa inyong dalawa, DJ Sajal, DJ Kaloy.
1: Oy.
0: At sa buong miyembro ng FMR Squad.
1: Yun.
0: Na rin, good afternoon.
1: FMR Squad, kung kayo ay nakikinig, magparamdam kayo. Pero mga ka-vibes, maraming salamat dyan sa mga miyembro ng FMR Squad dahil grabe yung suporta nila. 24/7, kahit hanggang alas 12 lang tayo ng madaling araw.
0: Grabe, as in, walang tigil ang suporta. Talaga, ang sipag nila.
1: Tama, di ba?
0: Grabe.
1: Kahit anong programa, lagi silang naka-standby, naka-tune in para sa atin. Maraming salamat.
0: Ang kilig sa atin, grabe.
1: Oo. Ayan na nga, syempre mga ka-vibes, itong programan to, ang specialty nito ay ang pangmalupitang
0: trivia.
1: Wow! Ang lalim naman.
0: Syempre, nandito ang inyong Mr. Trivia sa radyo. So,
1: nagulat
0: yung narinig nyo ngayon ay isang napaka-classic na folk song na The Sound of Silence. Pero yung narinig nyo, hindi
1: yan
0: yung original.
1: Nakagulat ka naman.
0: Kasi yung original ay by Simon and Garfunkel.
1: Aha.
0: Na sinulat ni Paul Simon yung kanta noong 1964.
1: Akalaan mo yun?
0: Oo. At nang number one yung original sa Billboard Hot 100 charts noong 1966.
1: Ay, napakalubit!
0: Pero yung narinig nyong version ngayon ay galing sa American heavy metal band na Disturbed. Na parang departure sa kanilang style kasi normally very, very gritty, very heavy ang nila na talagang rakistang rakista. Pero ito, parang ambagal pero napaka-heartfelt at saka yung version nila. Damang-dama mo yung vocals.
1: Ang bigat sa dibdib.
0: Ng lead vocalist ng Disturbed na si David Draiman.
1: Oh,
0: wow.
1: Ang galing, no?
0: At saka, naman.
1: Nakagulat ka naman, no?
0: Na-release itong version nung 2015.
1: Aba nga naman.
0: And nag-chart naman to sa Billboard Hot 100 pero nang number 42 lang. Pero kahit papano, naging hit pa din sa UK singles na nang number 29 tsaka sa Australia na nang top 5.
1: Kitams mo yan? Kitams mo yan?
0: Galing, no?
1: Kahit cover yun,
0: ang ganda pa rin ng tunog.
1: Patok na patok pa rin.
0: Oo, patok na patok
1: pa rin. At saka damagdam ako. Naiyak nga ako eh.
0: At ang mismong Sound of Silence, isa sa mga signature songs ng Simon and Garfunkel.
1: Sabi ko na nga, be. Kaya pala, ramdam na ramdam ko yung
0: kahit
1: bagsak yung ng luha.
0: Lalo na sa mga bata ngayon kasi nga, ginagamit siya madalas sa mga social media posts.
1: Ay, bakit naman?
0: Sa TikTok. Ne, hindi lang TikTok talaga.
1: Ah, okay, kaya, okay. Mga Brazilian dance, ganun.
0: Hindi naman. Ay, hindi. Pang mga sad videos. Mga
1: ah, sad videos.
0: O, background music. Itong Sound of Silence ay mas popular ngayon kaysa noon.
1: Ah, kasi nga, naman talaga.
0: Ang daming airplays ito sa Spotify, ha?
1: Wow. Pero pwede ba yung ipang Brazilian dance din, DJ Kaloy?
0: Ah, I think pwede naman.
1: Baka pwede. Mag-try natin yan mamaya, DJ Kaloy. Abangan nyo po yung mga sayaw-sayawan namin tsaka mga skit-skit nito ni DJ Kaloy. Napakalupit. Tumakagupit.
0: Oo.
1: Pero o sige naman mga ka-vibes, magbalik tugtugan po muna tayo. Maling magbabalik ang programang
2: FRC Overload.
1: Walang lipatan ng radyo. Dito lang po yan sa 92.3
2: FMR.
1: Ka-vibes mo sa Sound Trip.
2: Ang lupit.
0: Ang oras ngayon ay 12:55 na ng tanghali.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.5

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa
3: 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up
6: May

0: 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit.
0: Mga ka-vibes, welcome na naman po sa programa nga
1: FRC Overload.
0: Kasama niyo pa rin po ang tropa mong nakakabalo, kasama si DJ Sigel
1: at ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kalor.
0: Wow! Oh! You're in my heart, you're in my zone.
1: May tanong ako, Sigel.
0: Oh, yan yan, DJ Kalor.
1: Di ba na-trivia ko na to?
0: Oo, syempre. Paborito kasi natin to eh.
1: Oo nga eh, pero ibahin natin kasi...
0: Ah, bakit ibahin?
1: Kasi gusto may usap akong itanong.
0: Oh, ano yan.
1: Pag kinakanta mo tong kanta na to, itong You're In My Heart, Final Acclaim ni Rod Stewart, sino yung... Yung sino yung tao na you're, na nasa puso mo talaga?
0: At pinastok mo ako. Binibigla mo ako, DJ Kalor. Alam mo,
1: Siyempre.
0: DJ Kalor at sa mga ka-vibes natin nakikinig, ang huli ko pong napagsabihan ng You're In My Heart and You're In My Soul ay ang FMR Squad.
1: Yes! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig dito sa atin sa 92.3 FMR.
0: Oh, syempre, lalo na si John Vincent Sagrado tsaka yung baby loves ko si Sari Ler.
1: Wow!
0: Diwari.
1: Oh, sorry, kinikilig ko na ba ngayon?
0: Sana all. Pero kung hindi showbiz answer.
1: Sino ba?
0: Kung hindi showbiz answer, ang huli kong sinabihan ng You're In My Heart and You're In My Soul ay ang aking mga magulang.
1: Oh, oh.
0: Siyempre, ang You're In My Heart, di lang naman yan na para sa ano, eh, sa girlfriend o sa minamahal mo sa buhay.
1: Oo, siyempre naman.
0: Pwede rin yan
1: kung sino mang mahal mo sa buhay.
0: Oo, pwede rin yan sa kapatid mo, sa pinsan mo, sa nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, lahat. Pwede yan. Pwede mong sabihan ng You're In My Heart and In My Soul as long as mahal mo ang taong yon. Ikaw ba, DJ Kaloy, matanong kita, ibabalik ko sa iyo yung tanong mo. Akala mo, ako lang ipapastok mo. Sino ang huli mong napagsabihan ng You're In My Heart and You're In My Soul?
1: May mga ilang tao naman dun sa buhay. Siyempre, magulang ko.
0: Yeah.
1: At saka, ang ano ko, isa sa mga best friend ko.
0: Sino yan?
1: Si Ina.
0: Si Ina. Oo. Bakit? Ba't mo siya napagsabihan?
1: Kasi nga, siya yung isa sa mga pinaka-closest friends ko.
0: Ah.
1: And siyempre, aking...
0: Wait. Dapat tahimik yan. Sino huli mong sinabihan yan, DJ Kaloy?
1: Siyempre, yung aking lovely na girlfriend. Oh. Si Kat.
0: Yan, oh, lovely girlfriend.
1: Shout out,
0: ka may girlfriend. Sana all may ina, I love you to yung gabi.
1: Siyempre, you're in my heart and you're in my
0: heart. Oh my God, sana ako sabihan ni DJ Kaloy. What an honor.
1: Grabe naman to.
0: Pwede mo rin ba akong sabihan ng ganyan, DJ Kaloy? Para naman,
1: siyempre, tropa kita kasi. Oh. Fist bump dyan.
0: Paano sabihin mo sa akin?
1: You're in my heart. In my soul, pare. Yan!
0: Dali mo. Mga kabayos, bago kami lang gamin dito ni DJ Kaloy, magbalik-tugtugan po ulit tayo dito sa programang
1: FRC Overload.
0: Dito lang po yan sa 92.3
1: FMR.
0: Kabayos mo sa Soundtrip.
1: Ang lupit! Ang oras ngayon ay saktong alauna imedya ng hapon.
0: At dahil dyan, kayo ang champion na champion sa buhay namin.

0: Right, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo.
1: 92.3 FMR.
3: Good vibes.
2: Sound trip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes
1: Ang Lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes
1: Ang Lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR,
1: ka-vibes mo sa Soundtrip, ang Lupet!
0: Mga ka-vibes, welcome na naman po sa programa
1: FRC Overload.
0: Kasama niyo pa rin po si DJ Sajal, ang tropa mong nakakabalo kasama.
1: At si DJ Kaloy, ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
0: Wow, Mr. Trivia sa radyo. Alam niyo mga ka-vibes, ang huli po natin napakinggan na awitin ay Leader of the Band. Ano nga ba ang baon mong patrivia tungkol dyan, DJ Kaloy?
1: Oy, actually ah, napaka-classic nitong kata at saka staple to sa gitara.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kasi balang araw, ano, aaralin ko na rin to.
0: Oh, syempre, di ba marunong kang mag-gitara, DJ
1: Kaloy? Oo, oo.
0: So, aaralin ko. Familiar ka sa kantang to, for sure.
1: Oh, kantahin, oo, pero gitara hindi masyado.
0: Hindi pa kaya. Mahirap din kasi yun eh.
1: Oo,
0: daming streaming,
1: plaking. But anyway, yung sa trivia natin dito sa Leader of the Band.
0: Oh, ano yan?
1: Na-release to noong 1981 para sa album ni Dan Fogelberg. Siya yung magsalat din ng kata.
0: Oh, yeah.
1: Sa kanya album na The Innocent Age. Naging top 10 to.
0: Oh.
1: Top 10 hit to sa US Billboard Hot 100 charts noong 1982.
0: Wow!
1: Wow!
0: Wow!
1: Pero alam niyo ba ka-vibes?
0: Oh, ano yan?
1: Yung pagsusulat ni, ano, ni
0: Dan.
1: Ni Dan Fogelberg doon sa kantang Leader of the Band. Ano niya? Pagbibigay-bugay sa kanyang ano ama.
0: Ah.
1: Na sadly, pumanaw a few months after na na-release itong kanta. Oh. At saka naging hit single.
0: So siya ba yung leader of the band, yung tatay ni Dan?
1: Oo. Na sabi daw, leader siya ng isang local band, yung dad niya. Eh, na name niya is Lawrence Fogelberg.
0: Ah, so
1: na namatay siya noong August 1982.
0: Uy, August 19!
1: August 1982, sabi ko.
0: Ah, 1982.
1: August 1982.
0: Mm.
1: At saka sabi daw ni Dan Fogelberg na nagbigay siya ng maraming interview tungkol sa subject matter nitong kanta na Leader of the Band.
0: Which is about sa kanyang dad na namayapa.
1: Pero naging classic din nitong kanta na 'to eh. Sabi nga na naging top 10. At saka hanggang ngayon, replay pa rin sa mga ano. At saka maganda 'tong ipang jam.
0: Tama, alam mo sa mga ka-vibes natin diyan na nasa inuman session, favorite lagi yung kinakanta, Leader of the Band.
1: Whether karaoke yan or pinagsijam niya talaga na may nagigitara dyan sa likod.
0: Tapos yung pagkanta niyan, iba na yung lyrics kasi nga nakainu. Ganun na yung
1: pagkanta plus niya. Points kung makaka-harmony yan.
0: Mga ka-vibes, syempre, kanina nga may nag-request sa ating social media account na awitin. Ito ang More Than Words. Sino nga ba ang nag-request niyan, DJ Kaloy?
1: Ah, si ano, walang iba ko di si John Vincent Sagrado.
0: John Vincent Sagrado, My Baby Loves.
1: Ay, ang ganda yan. Ganda din yan i-jam sa gitara. Tsaka, ang ganda nung harmony nito.
0: Ay, huwag na natin itong patagalin
1: pa. Oo, syempre. Pa para sa ito, JV Sagrado, ah.
0: Dito pa rin po yan sa programang
1: FRC Overload.
0: Kasama niyo pa rin po si DJ Sigel.
1: At saka si DJ Kaloy.
0: Sa 92.3
1: FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras ngayon ay 1:53 na ng hapon.

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit!
1: Welcome pa rin mga ka-vibes.
2: Siyempre, dito sa programa, nga FRC Overload.
1: Kasama niyo pa rin po ang tropa mong nakakabalo. Kasama ko po si DJ Sagol.
0: At ako pa naman, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, wow. DJ Kalon.
1: Wow, napakalayom.
0: Nga.
1: I finally found the love of a lifetime.
0: Wow.
1: Sino ang love of a lifetime mo, DJ Kaloy?
0: Love of a lifetime? Siyempre, family ko.
1: Ayan.
0: Ma, best sagot. Friends ko.
1: Ayan, ang tamang sagot.
0: Ayun na yun. Para kay Kat.
1: Ayan. Talagang sinararap-sararap mo pa.
0: Ang
1: ganda nung kantang to mga kakabibs, no? Pero siyempre, hindi lang naman to about love song. Hindi lang naman to about sa minamahal mong tao. Pwede rin to sa na-achieve mong pangarap. Tulad ko, nahanap ko yung love of a lifetime ko, which is ang pagiging radio dito sa radio DJ dito sa 92.3 FM.
0: Ako na rin. Actually, diba? Paborito ko yung ano rin na secret love ko pala ang ano ang pagiging ang radyo. Oh. Kaya pala napadpad ako dito eh.
1: Alam mo bilang isang taong radyo, dati talaga lumaki ako sa pamilya na mahilig sa radyo. Mapa sa kotse, mapa sa bahay. Kahit saan kami magpunta, lagi ang nakikinig sa radyo yung mga magulang ko, si mama tsaka si papa.
0: May gusto lang ako din sabihin. Sorry na. Kasi ano, ilang araw, nung nakalipas na ilang araw, kasi nakaroon daw ng National Radio Day.
1: Oo nga, yun na
0: diba?
1: Nga.
0: Sakto. Naalala mo ba yan?
1: Sakto. Nung,
0: kaya hindi ako nakapag-post eh.
1: Thursday. National Radio Day.
0: At, sorry sa pagkita.
1: Yun nga eh. Pero wala nga. Pero yun nga. So ito yung naging isa sa mga pangarap ko noon. Hanggang sa ngayon, nakasalita na ako sa likod ng camera. Ay, ng camera.
0: Ng mikropono.
1: Sa harap ng madlang ka-vibes, diba? Lalo na kaila ka-vibes, Sari Lerma, tsaka la Jan Vincent Sagrado. Maraming salamat dahil sa inyo, mas lumalakas po ang loob ni DJ Sajo.
0: Oo! Sabi, nahinig niyo yun, ha?
1: Oo, kaya ikaw ba, DJ Kaloy, ano pa yung love of a lifetime mo? Yung na-achieve
0: ako,
1: mo?
0: Ako, ano, music.
1: Music talaga.
0: Kasi mahilig ako talaga mag-gitara, mag-piano, mga ganun.
1: Tapos ngayon,
0: at mahilig ako mag-jam kasama ng mga kaibigan ko. Yan yung yan isa sa mga pinaka-paborito kong gawin.
1: Oh, 'di ba? Kayo ba mga ka-vibes, ano nga ba ang
0: love of a lifetime?
1: I-comment na po 'yan sa aming social media account. Nagbabasahin po namin 'yan maya-maya lamang ni DJ Kaloy dahil ngayon, maghahatid pa rin po kami ng non-stop at malupit na sound tripan dito pa rin po sa programang
0: FRC Overload.
1: Walang lipatan ng radyo dito pa rin po 'yan sa 92.3
0: FMR.
1: Favorite music radio,
0: ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit! Ang oras ngayon ay 2:20 na ng hapon.

0: FRC. Folk, rock, country, FRC.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: Smile! Hindi, pare, smile. Smile!
4: Smile. Yeah. Not because it happened.
3: Wait lang, wala kasing tunog eh. ano nangyayari?
4: Smile.
3: Panigurado yung mga kabays natin. Ano pinag-usapan ng tatlo? Kasi meron akong ano, hawak na ano,
4: hawak mo
3: camera.
4: Beat?
3: Camera.
4: Camera.
3: What kind of camera is
4: naman,
3: that?
4: Kala ko naman, Kuya Pogs, hawak mo yung beat.
3: It's Nikon.
5: Nikon?
3: Nikon. Yung mga sinusun.
5: Nikon's like
4: wow.
5: A shoes. Yeah, Nikon LeBron James.
4: Oh, yeah. Just do it. Do it.
5: I thought that's a camera. It's a Nikon. Huh?
3: Yeah, and ano, and it captures pictures.
5: Oh, wow.
4: Wow.
5: Right?
3: Sometimes it also captures videos.
5: Videos.
3: Yeah.
5: What
3: videos the, like dancing girls?
5: Oh. Yung nasa algo mo, ayusin mo, DJ Sigel, kaya pala.
4: Nalulus din ako sa inyong dalawa. Anyway, 92.3 FMR, Kabays mo sa Soundtrip, ang lupit!
3: Ito na po mga ka-vibes, ang huling pag-uusap namin ni DJ Kaloy dahil di na kami magkikita next week. Ay, di ba? Di, magkikita pa rin kami. Abang-abang hindi pa rin po. Ang programa...
4: Parang ayaw mo na sa akin.
3: Hindi. FRC Overload with DJ Sajal, ang tropa mong nakakabalo kasama.
4: At ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
5: Parang may napansin lang ako, Poy. Ipinofocus kita sa camera, Poy. Mas pumupogi.
3: Oh, wow!
4: Wow!
3: Siyempre, alam mo DJ Pogi.
4: Parang salamin lang yan, ha?
3: Alam mo DJ Pogi, kahit walang camera or merong camera, yung pagmumukha ni DJ Sajal, nakakalaswa pa rin.
5: Nakakainis. Kahit anong gawin, no?
3: Diba?
5: Oo, puso. Yeah,
3: kita, ano, mata ko, pikit-pikit pa yung mata ko niya.
4: Wow!
3: Kumukurap-kurap.
4: Model pala ito si Wee, ano? DJ Sajal.
3: Kumukurap-kurap, parang mga Christmas lights. Oy, Christmas lights!
5: Oy!
3: Konti na lang.
4: Nako,
3: konti na lang. Na tayo.
4: Nagdi-defrost na pala si Jose Marie Chan.
3: Si Maria Carey.
4: O yun, Maria
3: Stephen Carey. Meron pa isa pre. Sino?
5: Si Captain America.
3: Ayun.
5: Konti na lang.
4: Iba 70 yun. Years, no?
3: Avengers yun.
5: Ay, Avengers pa rin.
3: Pero alam
4: pero
3: mo mga
4: 70 kapag, years yun.
3: Ang malupit dito, no, sa Pilipinas, basta pagsapit ng bear months, kahit September pa yan, Christmas na agad.
4: Oo. Oh.
3: Kaya dapat pinaghahandaan na kung ano yung mga gagastusin sa Pascow.
5: Ano ba iniisip mo pare pag sinabing oto na, oh, malapit na, tatlong buwan na lang. Ano iniisip mo?
3: Tatlong buwan na lang.
5: Hmm.
3: Ay, syempre, ano yung vibes niya? Anniversary ng
5: FMO. Ay, umay pala, no?
4: Abangan ka
5: vibes! Diba? Napakahusay. Gusto ko itong picture at pare.
3: Diba?
4: Abangan.
3: Abangan nyo po ang pasabog ng FMR, ha? Diyan po sa...
4: Ngayong November.
3: Nako, abang-abangan nyo.
4: Abang-abangan
3: yan. Pero
4: syempre,
3: after nyan, eh, Pasko na.
4: Oo!
3: Diba? Wara.
5: Bonus, pare.
4: Bonus?
5: 13.
4: Ayan!
5: 14. 15. May 16 pa pa eh.
3: Ah, talaga?
5: Mayroon pa.
3: May narinig ka?
5: Ay, naku,
3: may narinig din ako, ha? May narinig ka, DJ Kaloy? Ikaw, may narinig ka?
5: May 16 pa pa rin.
4: Ikaw na, sasabi ko.
3: DJ Kaloy, may narinig ka bang balita? May 13 month, 14 month, tsaka 15 month. Sige nga, DJ Kaloy, meron ba?
5: Alam mo, hanggang 12 lang, pari kasi December eh. Ito mo 13, 14.
3: Oo, oh, no? Ay. Iba. Siyempre, ganun kahaba yung buwan dito sa FM.
4: Oo. Oh, oh. Pero siyempre, ka-vibes. Hindi, wala, walang tigil ang mga good vibes dito sa ating himpila.
3: Oh, lalo na susundan niya ni DJ Pogel kan sa programa Throwback Hits. Ano ba nga abangan, DJ Pogel?
5: Yan na mga ka-vibes dahil meron tayong Throwback Hits. Three hits throwback.
3: Yun.
5: Featured OPM Artist of the Week.
3: Wow.
5: Napakahaba eh, no?
4: Basta, sino?
5: So, kasi gumawa niya. Pero anyway.
4: Nagalo ko
5: yun. Sisihin. Nag-post ako kagabi pre sa aking social media.
3: Ano
5: merong 300,000 followers pa.
3: Aba, napakarami.
4: Wow.
3: Napakarami nyo.
4: Grabe
3: ha. Sinalo mo
4: Dicta
3: pa FMR.
4: Dicta na pala ito si, ano ha. Dahil ko pa kami.
5: Francis Bagalona versus Andrew Espinosa.
3: Ako yung Eminem ako.
5: Wala, ayun sa pinag-PM.
3: Wala ba?
5: OPM na eh. Andrew E. versus Francis M.
4: So, Francis M ako.
5: Yung
4: syempre.
5: Poll ko medyo puma Francis M ba?
4: Francis M talaga.
3: Ako, since na gusto ko special ako, kay Andrew E ako.
5: Andrew E. Bakit Andrew E pare? Ano meron kaya Andrew E? Ano, bukod sa Alabang Girls.
3: Ganun. Yung mga banat kasi ni Andrew E, kahit pasabihin mong pang chicks-chicks yan, pero mapapabalik ka talaga sa nakaraan.
5: Umaga sa bagay, no?
4: Nagtatotrowback
3: yun. Nagadun sa Orange Country, pero dito siya sa friend. Android ako.
4: Ako ano, Francis M. Kasi sa akin.
3: Hindi, Android ako. Ano magagawa mo? Nang away na
4: eh. Kasi talagang talent. Talagang talent.
6: Totoo naman. Tsaka demand
4: pero
6: from Manila.
4: Pero may he continue to rest in peace.
3: Ayun, rest in peace. Rest in peace.
6: Uy, nga pala, abangan niya na ang ating three hits throwback. Tatlong kanta mula sa isang artist alas 4 ng hapon. Siyempre, part niya ng ating programang throwback hits hanggang alas 6 ng gabi.
4: Yes.
3: Ayan. Non-stop sound trip pa na naman ang malupitan niya, DJ. Naloy, no?
4: Yes.
3: Kaya naman, abang-abangan niyo po si DJ Pogel Katsid right after this. Oh, wow, English.
6: Pero English, pare. I can't understand. Right. Like, it's a camera.
4: Ano ba yung ilong mo? Ano ba yung ilong mo?
6: Ayos lang. Ay, pagmatiin pala natin yung mga Englishero natin, mga friends.
3: Who's that?
6: They're in, ano, in contact center.
3: Who's that?
6: The Bayani Puyats.
3: Oh, the Bayani Puyats.
6: Yung mga contact center natin. Contact mga call centers.
4: Oh,
6: call centers.
4: Ayan, siyempre.
3: Shout out call centers out there.
4: Shout out. Sana wala kayo patuloy na suporta sa aming
3: make sure that you drink water 8 glasses of water a day and drink apple kasi an apple a day keeps the doctor away.
4: Yo.
3: Right? Right, Pogi?
6: I'm going out.
3: And with that, Kavais, we're gonna leave you with a very awesome song. This is awesome. Ang lupet.
6: Bigla ka tumagalog, pare.
3: Ano yun, ba?
6: Bigla ka tumagalog.
3: Ang lupet.
6: Are you from the States,
3: awesome.
6: Pare?
3: Huh?
6: From the States?
3: No, I'm from New York. New York, Cuba. right beside the bus terminal.
6: Oh, yeah. There are lots of buses right there.
3: There's a lot of
6: right?
3: buses. There's a big...
4: I'm from Mexico.
3: Oh, you're
4: Mexico,
3: from...
4: Pampanga.
6: Mexico, wow. Pampanga. Ako, pare, I'm from L.A.
3: L.A.
6: Legazpi, Alba.
3: L.A. I'm also from San Francisco.
6: San Francisco.
3: San Francisco, Butuan.
4: Oh!
3: Diba?
4: Galing!
3: Non-stop!
6: Ewan ko sa inyo.
3: Non-stop sa tripan. Non-stop malupitan tsaka kwentuan tsaka biruan. Kaya naman mga kabayos walang lipan ng radyo. Stay tuned lang po dito sa 92.3 FM. Napagod.
4: Kabayos po sa sound trip. Ang lupit!
3: Abangan nyo po ulit ng programang FRC Overload next week muli.
4: Mula alas 12 ng tanghali ng alas 3 ng hapon. Kasi yung kabayos ang oras kaya ay 2.52 na ng hapon.
3: Teka, hinihingal ako sa sarili ko, DJ Kaloy. Walang lipatan ng radyo. Susunod na throwback hits sa 92.3
4: FMR
3: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes mo sa soundtrip.
0: Ang lupet.
4: Yeah.

0: sahod niya na ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR The Vibes sa Sound Trip!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip! 92.3

0: taas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Sorry, one more time.
4: Ahoy! Ahoy mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:21 PM. And now, eto na, ang ating programang Throwback Hits. Syempre, kasama nyo, si DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo magmula pa noong 99. But anyway, oy, gandang hapon sa inyo lahat ha mga ka-vibes. Magmula po dyan syempre sa inyo mga kabahayan, sa mga tindahan, dyan sa mga sasakyan, pampubliko, privado, at kung heneraman, ayusin mo, ibalik mo ng buo yan ha. Tsaka syempre sa lahat ng ating mga ka-vibes na ngayon ay nakikinig sa kailang mga radyo at syempre sa ating FMR app. Oy, kung ikaw, wala ka pang FMR app, syempre go na. Ito ha, exclusive to para sa ating mga Android users. I-download lang, i-push yan sa ating Google Play Store. I-type lang FMR Philippines, tapos i-download, tapos dapat may wifi ka. Okay, or may data. So kahit nasaan ka man, sa buong earth, basta huwag ka lalawa sa puntang muna, wala na kami dun. Eh, pwede nyo kayong mapakinggan mga ka-vibes. So i-download mo na, para at least ikaw po ay, bakit may picture dito? Ay! Bakit may picture ni Sim dyan sa may... Bahala nga kayo, medyo nidistract ako ng konti, pero okay lang, hindi ako titingin. Pero anyway, mga ka-vibes, kasama nyo ako, syempre DJ Pogi Alcacid hanggang alas 6. At abangan po ang ating 3 hits throwback. Tama ba? 3 hits throwback. Oh, tama, yun nga yun. Ang ating featured OPM artist, syempre dahil August ngayon, buwan ng week ha. Alright? More right eh, no? Syempre meron tayong OPM artist na featured mamaya, so abangan nyo po yan. Syempre kapatugod tayo ng tatlong magkakasunod na kanta at konting trivia magmula dun sa ating artist later on, ha? Okay? O siya, sige, oras natin, 3:23 PM. Ang mga ka-vibes, may naisip lang ako. Kung kayo ba eh, nagmamahal, mamahal na naman yung parbumura na. Ay, nai, mamala yun. Nang bilihin. So, sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Muntigin ka na doon, DJ Pogi. Pero anyway, kapag kayo ba nagmamahal, mga ka-vibes? Nangyawal ba kayo sa forever? Sabay pasok nila kuya, no? South border, mga ka-vibes. Kahit kailan.
5: Kahit kailan.
4: Dito lamang yan, syempre, sa Throwback Hits sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
3: Downtown

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes
1: Sa Sound Trip
2: Ang lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Lakas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang kapat!
0: Nakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibe.
3: Hi. Ay, mga ka-vibes, oras natin, 4:22 PM. At syempre, eto na ang ating throwback hits. Syempre, kasama si DJ Pogi Alcacid po hanggang alas 6 ng gabi. Ngayon yung aldaw, no? Ngayon August 22nd, Sabado, mga ka-vibes. Ay, nga pala, dahil August 22nd.
4: Happy birthday!
3: Happy birthday po sa aking 13, number 12. Number 12 sa pamilya ko, si Ate Nini Alvaro, ayan. Ate, happy birthday sa'yo, ha? Ayan, no? So lahat ng mga birthday celebrants natin, ngayong araw na itsu, ay sana naman ano, mas marami pa kayong maabot sa buhay. Marami pang mga achievement, mga success. Alam ko yung mga success at saka achievement na yan, hindi mabubuo yan kung walang failure, di ba? Minsan talaga mga ka-vibes na kailangan na tayo po ay matuto na madumapa. Subuko bago maabot ang ating mga pinapangarap. Totoo naman yan mga ka-vibes eh. Minsan hindi natin inaasahan na, uy, baka naman it's already my season. Di ba? Gumagano kayo minsan, di ba? Uy, akin tong taon na to. Sana naman. Sana all, no? Sa inyo yung taon. Anyway, oy, eto na. Dahil natin napag-usapan mga ka-vibes ang ating 3 hits throwback, syempre ang nanalo sa ating poll na ating pinost kahapon sa DJ Pogi Alcacid official account. Official! Sa aking Facebook page mga ka-vibes, pinagpilian natin si Francis M. Of course, the late Francis Magalona at kay Andrew Iso. Sino nga ba ang nanalo?

0: Lives sa ating 3 Hits Throwback. Featured Artist of the Week. Syempre dahil ngayon ay buwan ng August, OPM tayo mga ka-vibes ha. So ang nanalo, syempre si Sir the late Francis M. So mga ka-vibes, sino nga ba si Francis M? Si Francis Durango Magallon ha? Ay kinanganak po noong October 4, 1964. Alam nyo ba na yung kanyang pangalan ay named po after the Saint Francis of Assisi? Dahil yung feast day po ng Francis of Assisi ay birthday niya. So mga ka-vibes, si Francis Magallon ay pangwalo sa walong, pangwalo sa siyam na anak ni Pancho Magallona and Tita Duran. Mga ka-vibes, nung panahon po nung talagang kasikatan niya, alam nyo ba na si Francis M ay isang breakdancer? O nga, tumatumbling yan. Umi-spin. O nga, sa mga dance floor. At syempre, hindi natin pwede makalimutan, nakasama po siya noon, 1984, sa isang movie na pinangalan ng Baguettes 2. At syempre resident DJ rapper din siya sa kilalang channel. At nung part na yun mga ka-vibes, si Francis Magallona ay also kilala bilang si master rapper The Man from Manila. Syempre Kiko, ayan, The Mouth or The Filipino King of Rap. Nga pala mga ka-vibes, no? Siya po ay sinasal noong 1985 kay Pia Arroyo. At syempre ang kanyang mga anak, walo ang kanyang mga anak mga ka-vibes. Syempre kasama dyan si Maxine Magallona, si Frank, si Saab at saka si Elmo. Alam ko kalilala nyo mga yan, diba? Hindi natin pwede pang isa-isahin yan. But anyway, eto na mga ka-vibes ang ating programang
1: Three Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: Three Hits Throwback.
0: Syempre mga ka-vibes, ang ating Three Hits Throwback, simulan na natin sa kanyang awitin na Mga Kababayan Ko. Mga ka-vibes, ito po ang ating programang Throwback Hits kasama si DJ Pogi Alcacid sa ating featured artist of the week, Francis Magallona. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupit.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa South Trip, ang lupit. There you go mga ka-vibes, ang ating 3 hits throwback featured artist of the week. Syempre, the late Sir Francis M. or Francis Magalona. So napatugtog natin mga ka-vibes, no? Yung pinakauna kanina, mga kababayan. Syempre yan po isa sa mga iconic na mga kanta niya na talagang ginamit sa iba't ibang lugar. Kung napapansin nyo noon, ng mga panahon ng 1998-1997, eh kalat na kalat po yan. Pero syempre hindi rin nagpahuli eh. Yung Cold Summer Night. Ito isa sa mga kanta mga ka-vibes na... Ano mo yun? Naglabas si Francis M. ng other side niya na hindi lang puro rap. Diba? Medyo may pagka-R&B siya ng konti dito. Ah, diba? Cold summer night. Charot. At syempre, hindi nagpahuli ang isa sa talagang pagsinaya mong Francis M. Yan, yung intro na yan, diba? Kaleidoscope World mga ka-vibes na kung saan eh nabigay niya yung contrast ng iba't ibang buhay ng tao, kung saan ba tayo nanggagaling. Kasi yung iba minsan talagang nakakaangat, nakaka-LL, diba? Nakakaluwag-luwag. Yung iba naman talagang wala talaga, so hindi talaga pantay ang earth. Bilog siya. Anyway mga ka-vibes, yan po ang ating 3 hits throwback artist of the week. Syempre nag-play tayong tatlong kanta, mga kababayan ko, Cold Summer Nights at syempre Kaleidoscope World ni Sir Francis Magalona. Magbabalik tayo next week ha mga ka-vibes ha. So abangan nyo kung ano ba yung ating pang-finale sa ating buwan ng wika. No, no mga artist na OPM. Syempre, abangan nyo ang aking postings sa aking official social media account, DJ Pogi Alcacid, para meron kayong idea kung ano ba yung ating pagpipilian ng mga OPM artist sa ating 3 hits throwback. Oh, sige na muna. Ano na muna ako? Break na muna ako mga ka-vibes. So magbabalik lang ako with more of your music. Syempre, dito lamang yan sa...
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa South Trip!
1: Ang lupet!

0: ang mood mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.

0: 19.3 FMR check one, favorite two. Check music one, radio ka vibes
1: ang lupet
0: kayo ay nakikinig sa
2: 92.3
0: FMR
2: ka vibes sa sound trip
1: ang lupet.

0: mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Ahoy! Ay mga kapabes, oras natin ngayon 5:30 PM. 5:30 PM na mga kapabes. Ganun kabilis yung time, no? Kapag time talaga, it's fast. Ang hirap mag-English. Basta mabilis yung oras, no mga kapabes. Siyempre, dahil tayo po ay nandito ngayon sa ating programang Throwback Hits. Aba, nakapagpalala talaga sa atin yung mga pagkakataon na may mga barkada talaga tayo na kapag nagtratrabaho ka, ayaw kang tantanan. Iba, DJ Kim?
4: Uy, wala si DJ Kim dito ah.
3: Hindi ba si DJ Kim to?
4: Hindi, DJ Pogi ang color po ko eh.
3: Parang kamukha, ay kamukha, kakaboses mo si ano?
4: Sino po yung kaboses?
3: Si Sophie ng ano, na nasa Good Vibes, Good Morning pa ako kasama si Kuya Tonyo.
4: Ay talaga?
3: Oo, ganun yung boses na ni ID.
5: Uy, grabe ka naman sa sisi ko, di ba? Sige, magtrabaho ka na nga dyan. Ayoko na nga, ginugulo.
3: Uy, anyway, bakit nga ba nandito, ano?
5: Siyempre, susunod na programang sesyonistas.
3: Ngayon nga pala, no? Ngayon pala yun.
5: Oo, abangan niyo yung guest namin, malupet.
3: Ay, malupet?
5: Oo, sobrang lupet.
3: Di ba vlogger yun?
5: Uy!
3: Di ba?
5: Singer to singer.
3: Singer, kaya sabi mo, malupet. Iba yung naisip ko. Pero anyway, mga ka-vibes, abangan nyo si DJ Kim Churba sa programang Sessionistas. Kung saan siya po ay nagsisession?
6: Your Honor?
4: Yes. Hello, Your Honor.
3: Teka lang, parang naparoon...
4: Itutour ko na po kayo sa chicken farm.
3: Yan! Di ba? Parang naparoon ko yun sa Senado nun. Ay nga pala DJ Kim, dahil
5: si
3: Saturday
5: yun.
3: Ngayon, no? Dahil nga Saturday nandito ka, may isa akong tanong sa'yo. One question lang.
5: Ano yun?
3: Pwede namang 3 answers, 1 question.
5: Parang ang dami mo na sinabi, sabi mo 1 question.
3: Question is, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na mag-shine. Shine, shine, keep it shining through. Saan mo gusto? Radyo? TV? Movie?
5: Uy!
3: O gusto mo international?
5: Uy! Ang dami. Bakit hindi na lang lahat?
3: Ay, lahat! Isa lang!
5: Alam mo, sa buhay, kailangan nating maging ano, ang tawag dito, kahit saan ka ilagay, go ka.
3: Ah, multimedia, ganun.
5: Oo, basta kahit saan ka ilagay, mapa-radio, mapa-TV, mapa-dyaryo, basta wag lang wanted, ha? Mahirap yun! Oo, yung sa mga...
3: Magtingin ko, no, DJ Kim, pangalo ko ang bait mo! Isa ka pala doon sa mga...
5: Kaya nananawagan ako sa mga gustong manakit sa akin. Humanda kayo. Charit!
3: Ay, iba. Abangan nyo, kukontent kami.
5: Oo, abangan nyo content namin. Ha. Magkukontent kami mamaya.
3: Wait lang, saan may iba po saan sa'yo sa akin?
5: Basta kahit saan nyo makita.
3: Ay nga pala mga kapabes, i-follow nyo na DJ Kim Churba sa kanyang social media accounts.
5: Yes.
3: Facebook, IG, Spotify.
5: No? Ay, iba? Taray, singer yun.
3: Singer yun.
5: Siyempre, like a diamond.
3: Anyway mga ka-vibes, okay, kasama niyo ako syempre hanggang alas 6 ng gabi para sa programang Throwback Hits. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip as we play this song from Miss Rachel Alejandro.
5: Rachel.
3: Two, anong tagal? Two, basta, kahit tayo, kaya mo na.
5: Dalawa.

0: mas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Oras natin ngayon, 5:54 PM na, at syempre it's now time para tayo magpaalam sa ating programang Throwback Hits kasama si DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, mga ka-vibes. Salamat sa pagsama sa akin magmula alas 3 ng hapon hanggang alas 6, kung saan tayo ay nagbigay pugay sa ating mga tugtugin na talagang nagpaalala ng mga masasaya at may nakakaiyak na alaala, mga ka-vibes, noong 80s at 90s. Syempre, details sa ating programang Throwback Hits. Magbabalik po tayo, mga ka-vibes, next Saturday, same time, same schedule, alas 3 ng hapon hanggang alas 6. At syempre, ako po ay magpapaalam, pero babalik tomorrow ng alas 12 na tanghali hanggang alas 5 ng hapon para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung bagko saan kayo, mga ka-vibes, ang bida sa ating programa sa inyong mga favorite songs, requested songs, at mga pabate on the air. Alright, asya, sige na. Ako yung papaalam na, at syempre susunod na sa akin, mga ka-vibes, magmula alas 6 ng gabi hanggang alas 10. Syempre, DJ Kim Churva para sa programang Sessionistas, at abangan po ang ating guest artist for this evening, mga ka-vibes. Ha? Asya, sige na. Ako yung papaalam na, and I will be leaving you with a song from Kuya Mo Bamboo at ang kanyang former band na River Maya. Ilang awitin, Nakisap Mata. Mga ka-vibes, makatutok lamang dito lamang kayo, ha, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: the Distance by Michael Bolton. Grabe naman yan. Isa yan sa mga awitin ang hindi ko talaga makakalimutan. Alam mo, ganyan talaga eh, kapag ikaw ay isang nangangarap, nagmamahal, talagang you can go to distance. Kaya naman mga ka-vibes, oras natin sa FMR 628 ng gabi. At welcome sa programang...
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: Lupet!
0: Kavibes!

0: magandang gabi sa lahat po ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Grabe na, what a Saturday night it is sa mga ka-vibes. Kaya naman, good evening muna sa lahat ng mga ka-vibes ating nakatutok para sa programang Sessionistas. Kasama nyo na nga pong muli simula 6 p.m. up until 10 p.m. ang chinitang Chikadora, Kim Churba. At syempre, dahil it's Saturday, ay programang Sessionista rin, ay tuloy-tuloy naman ngayon ang ating jamingan for tonight. Kaya masagot ko na ang gabi ninyo. Basta ikaw, ka-vibes, huwag niyong kalilimutan na mag-like, share, subscribe na rin sa lahat ng mga social media accounts natin sa 92.3 FMR Manila para naman marinig at makita nyo, dahil mamaya live na live din tayo sa ating mga social media accounts sa Facebook and sa YouTube para makita ninyo ang kagandahan ni DJ Kim. Wow! Sabi! At syempre, gayon din sa guest artist natin for tonight. Grabe! Galing pa ito from the south, from the north, at kung siyang lupalok pa na Pilipinas. Parang ang dami. Ang dami mo naman yata ang guest for tonight. Well, more than one is many, mga ka-vibes. Kaya abangan ninyo ang The Dooms Rocket! Sila ang ating makakasama for tonight. Kaya naman ihanda ninyo ang sarili ninyo. Parang ito ay another session lang talaga. Yung parang magtotropa lang, magkaka-vibes lang tayo dito for tonight. At syempre, good vibes lang din ang ating hatid for tonight. Para sa inyo yan, mga ka-vibes. Diba? Alam naman natin na marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Well, we got you for tonight, ka-vibes. Dahil hanggang 10 p.m. pa tayo magkakarinigan, magjajamingan dito sa programang
1: Sessionistas.
0: Kaya naman abang-abangan nyo na kami, mga ka-vibes. At syempre magbabalik pa rin po ang chinitang Chikadora, Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, a sound trip. Ang lupet. Here's our next song for tonight sa oras na 6:31. Before I Let You Go by Freestyle. Para sa ito, ka-vibes.

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. The Vibes Sound Trip!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes!
1: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
3: Mukha lang violente ang aming pangalan, pero kami po ay mga romantiko. So wag po kayong padadala dahil may mga rocket, may doom. Pero sa gabing ito, hayaan namin kayong awitan. Mga awiting ng pag-ibig. Gaya nitong unang kakantahin namin, ito ay isang paalala na kung kayo yung nag-iibigan, walang makakatalo sa inyong pag-iibigan. Dahil walang makakatalo sa nagmamahalang puso.
4: 1, 2, 3, go!

0: bakit? Kaya naman ako, antabayanan niyo mga ka-vibes dahil mas makikilala pa natin ang The Doom Rockets. So, syempre sa ating online dahil live na live tayo sa 92.3 FMR Manila. Kaya naman ano pa hinihintay ninyo mga ka-vibes? Lalo na sa mga naka-tune in sa ating radio. Ayan, mag-ano kayo, mag-open na rin kayo ng inyong mga phones. Maliban na sa mga driver ha. Oo, baka mamaya eh alam mo na kung saan tayo mapadpad. At syempre kami na ang bahala for your Saturday night. Magbabalik po ang programang Sessionistas. Kasama po ang Chinitang Chika Dora Kim Churaba. Dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Miss Radio. Ka-vibes mo sa soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras, eksaktong alas 7 na.
2: Sessionistas 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Jackpot by the Doom Rockets. Jackpot ka ba ngayon? Ka-vibes? Naku, ito, alalaman natin kung jackpot din ba sila for tonight dahil syempre dire-diretso na kaagad tayo para sa ating Bunot Challenge. Ayan, ready na ba kayo para sa ating Bunot Challenge?
1: Yes! Tara!
0: Ready na!
1: Para sa amin naman kaming choice.
0: Ayan, sasabihin ko pala. Ito na. Game. Okay, do the honor po. Ayan. Sino ang ayan na tignan natin ha, nasa kamay mo, Whale.
2: Maswerte ba
0: 'yan? O sige, tignan natin kung magiging jump.
1: Mahaba yung
0: ano kaya ang nabunot? Nako, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ang wala. Ay, eto na. Wait lang, medyo na. Isa pa, drum roll.
2: Oh!
0: Ah, ayan na.
1: Malapit na ba? Sana pumasa ka. Thesis it.
3: Ayun.
0: Parang nagagamit na yung word na yan nung nakaraan. Pwede bang bumunod sila? Oh, sige. Okay. Sige, hindi naman malas. Ito naman. Okay, sige.
1: Para bagong experience.
0: Okay.
1: Oh. Ikaw ang pahinga ko.
0: Wow. Ayan, hindi pa yun na, no? Okay, ikaw ang pahinga ko. Oh, pwede. Okay, sige. At dahil dyan, ayan, dahil ikaw ang pahinga ko, ka-vibes, ay nako, ito na, malalaman natin kung ano ba ito, kakasaba sila, magiging jackpot, magiging milyonaryo ba sila dito? Alamin po natin yan dahil mag-online chika naman tayo sa ating Facebook and sa YouTube. Kaya naman, dumako na kayo dyan sa 92.3 FMR Manila at magbabalik pa rin po ang programa.
4: Sessionistas!
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. Oras natin, 7:24.
5: Ang lupet!
6: Gusot na naman ang mukha?
5: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig
3: sa 92.3
2: FMR
3: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: Ka-Vibes Oras FMR, 7:47 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Chorva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: Gems to the Next Big Thing. Kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupet!
2: Sessionistas!
3: The vibes! FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupit! Ang lupit nyo, Ka-Vibes. Tatlong minuto makalipas ang alas 8 ng gabi at syempre sa mga oras na ito ay malalaman natin kung talagang magiging jackpot winner ba kayo for tonight. Alamin natin niya dahil kasama pa rin natin the one and only the Doom Rockets! At dahil dyan,
4: grabe.
3: Uy, may ganyan pa siya. Ayun, yun, yun. Sabi ko na, inabangan ko yun eh. May pag-land eh, no? May pag-launch pala.
4: Pag-launch?
3: Yun! Ayun na, parang ano lang. Oh. Parang silent lang yun. Silencer lang yun. Pero ito na.
4: Quitties.
3: Dahil gusto na naming marinig ang inyong tinig. Ang inyong kinompose na bigla ang kanta na
4: grabe.
3: Pinamagatang...
4: Well, ang title na eh, yung nabunot namin, Ikaw ang Pahinga Ko. Yun na yung
3: Ikaw
4: title.
3: Ikaw ang Pahinga Ko.
4: So talagang sinamo namin lahat ng aming ano rito, ng lakas, ng kaalaman, ng aming wisdom.
3: Okay.
4: Para, I think ano to ha, lahat ng nakikinig dito, lahat ng nanunood, history in the making to.
3: Boy,
4: kasi ito yung future na magpapanalo sa atin sa Grammy.
3: Wow!
4: Parang ito eh. Parang nararamdaman
3: ko. Okay, sige, na-excite na kami. Kaya naman, let's hear it.
4: So, nabuo namin ng ilang minuto lang.
5: Wala pa nga yan.
3: Wala pa.
4: 3 minutes? Oo.
3: Oh, nakailang extend tayo ng kanta.
4: Okay.
3: Okay, simulan na natin. Let's hear it from the Doom Rockets.
4: Okay ha. Ito yung na namin. Pagpasensyahan na niya, pero napakaganda nito. Okay. 1, 2, 3,

0: Bakit teka lang, baka may how old are
1: hindi,
0: you?
1: Hindi, dadagdag lang. Carry lang kami.
0: Ang ganda! Grabe, para na, grabe naman yun. Paano nyo ba na, na ano yan?
1: Actually, nag-ring na itong phone ko. Marami ng mga record label na gustong kumuha. Na. Mayan na po, naka-live po kami.
2: Talk to our manager na.
0: Yes! Actually, nung nang narinig nila, ay, ang ganda. Actually, ang ganda din talaga. Hindi, seryoso ha. Walang halong pagkukunwari pagbibiro. Ang ganda ha.
1: Ay, salamat.
0: Basta, kayakap kita. O, oh, diba? Oh. Na ano na LSS ka agad ako. So, what if yung mga kabibes din natin na LSS?
1: Kailangan na kasi magkadugtong. May resolve yung ikaw ang pahinga ko. Tapos yes, you have to explain it. Mm-hmm. Kung ano yung resolve nun, then ang resolve nun, basta't kayakap kita.
0: Ay, sorry.
1: Mm-hmm. Parang yung context of the ikaw ang pahinga ko.
0: Yes.
1: Pero kapag na flesh out pa yan, mm-hmm, pahinga saan?
0: Ayan.
1: Ano ba tong problema? Oo. Trabaho ba to?
0: Ayan na.
1: Another pag-ibig na problematic?
0: Ayan na.
1: So yun. Mm-hmm. Yun yung ipik flesh out pa natin. Yes. Sa susunod na sessionistas.
0: Kaya abangan natin yan. Okay, sige. May ano, digital print na po tayo dito. Okay. Oy, na ano ako. Na. Okay, sige. Abangan namin yan. Oh. Bubuo na sila ng kanta na ang pamagat ay ikaw ang pahinga ko.
2: Tatapusin namin yan.
0: Tatapusin. Kumbaga pag nasimulan mo, tatapusin mo.
1: Ay, dapat.
0: Diba?
1: Hindi pwedeng nabibitin.
0: Yes.
1: No?
0: Ayun nga.
1: Hindi, pwede magpahinga. Basta tapusin mo lang.
0: Correct. Oh. Kumbaga magpapagod ka, pero
1: yes,
0: tuloy muna.
2: Magpapahinga ka lang ng konti, tapos
0: tuloy.
3: Tapusin muna pala.
1: Tuloy yung vision.
3: Alam, papahinga. Oh.
1: Pahinga lang yung ano mo, pahinga lang yung physical na katawan, pero yung thought, yung idea, okay, yung vision ay tuloy-tuloy pa rin.
0: Yes, tama. Ayun. Yan, tama. Ayan, at mga ka-vibes, diba, nagustuhan nyo ba yon? For sure yan.
1: Ay.
0: At marami, sabi nga ni Sir JP, marami nang nagkakontak sa kanila.
1: Oh,
0: kalma lang.
1: Hello, Quincy Jones, hello. Marami,
0: no. Pero ito ha, speaking of, dahil nandiyan na tayo sa mga record labels and all, at syempre, for sure, yung mga, may mga may nakokollab na rin kayo, nakakaperform na rin kayo, yeah, na mga artist. Eto naman ang tanong ng mga ka-vibes din natin.
1: Oy, sige, tanong nyo lang.
0: Ang tanong, eto na. Oy. Ay, parang nabigla siya.
1: Dapat ganun, dapat.
0: Pare, isa pa, ang tanong.
4: Ang tanong.
0: Oy, kasi hindi nyo sinabayan si Sir JP.
1: Oh, dapat nating touch bilang gunon para.
0: Okay, sige, isa pa. 1, 2, 3, ang tanong. Ayan na, nagkaalaman na. Sino pa,
1: uy,
0: ang gusto nyong makakulab?
1: Uy.
0: Yung pinaka gusto nyo talagang makakulab.
4: Foreign or local?
1: Ayan, maganda.
0: Both. Gusto namin malaman.
1: High tide or low tide?
0: Uy, parang bahala yun. Uy, speaking of, galing pala kayo ng Paranaque. Ay, kamusta na ang mga taga-Paranaque?
1: Mga constituents natin doon. Constituents? Okay naman.
0: Okay naman. O, ito na. Sino ang internationally and locally?
1: Well, sa international, ano na, Paul McCartney na. Okay. Nabubuhay pa na, ilan na lang silang nabubuhay na Beatles, so might as well mag-collab na kami.
0: Mm-hmm.
1: So, okay. Sir Paul, kung nakikinig ka, if you're listening.
0: Ay, sige. English.
1: If
0: okay,
1: you're listening, we, I think time is running out. Time is running out. Might as well collab. Give chance sa isang

0: Snoop Dogg.
1: Ay, okay din yun.
0: If you were given a chance to talk to Snoop Dogg.
2: Ayo, Snoop Dogg.
1: Uy, parang... Ay, papayag yun. Yun yung mga, ganyan yung mga gusto niya.
0: Sige, sige, sige. Continue, continue.
2: Yeah.
0: Okay. But may pag-gun. Okay, continue, Adi.
2: Yeah, let's collab.
1: Wow. Simple lang kasi siya eh.
0: Yes.
1: Oh, kasi,
0: direct to the point.
1: Oh, hindi niya na kailangan yung maraming explanation. Kasi, lutang yun eh, lutang yun eh.
2: Nadab.
0: Sabi siguro na kayo, nadamay pa nga. Oh, ikaw naman, Wales.
3: Ayan, ayan, ayan. Ako.
4: Pwede bang ano, patay na?
1: Ay, oo, oh, pwede nating isamon yan.
4: Pwede patay na?
0: Sino ba yan? Sino ba yung...
4: Si Michael Jackson.
0: Ay,
1: pwede AI. Diba? AI.
0: Oo, the one and only Michael Jackson.
4: Hindi, kasi may napanood ako. May napanood ako na reels. Buhay pa raw talaga eh. Kaya umaasa ako na pwede pa mga collab.
1: Ah, pwede pa. Na dun,
0: may hope ka pa rin talaga bilang isang fan ng nag-iisang Michael Jackson.
1: Parang parang kanina lang pinag-uusapan natin yung isang meal lang yung mabubuhay yung tao. Mm-mm. Tapos may bago ulit conspiracy theory.
0: Kaya nga eh. Marami pa. Disclaimer lang po ha. Ayan na yan baka, lang. Siyempre, baka mamaya makutan ko tayo. Matag tayo dito. Disclaimer.
1: Baka gamitin tayong i-quote tayo sa mga eskwelahan, ha? Hindi po kami.
0: The Doom Rockets at 92.3. Kumano?
1: Naka-footnote. Naka
0: ayan,
1: footnote.
0: Footnote, no?
5: I love you.
0: Ay, grabe. Oo nga. Ay, gayang-gaya mo, ha?
1: Uy.
0: In fairness, isa pa nga, isa pa nga. Okay.
5: I love you, FMR.
1: Uy!
0: Ay, gusto ko yung, yee! Tama, tama. Ay! Magaling, magaling, magaling.
1: Shamo!
0: Iba yung herinig ko dun, JP.
1: Eh, Shamo.
0: Ah, okay. Shamo. Ayan.
1: Oo.
0: Pero pagdating sa local.
1: Local?
0: Ayan.
2: Local.
0: Sino naman?
1: Local?
3: Ang dami mo nang makakulab.
1: Hindi, akong gusto kong makakulab.
0: Parang halos lahat nakakulab na ni JP. Hindi,
1: gusto kong makakulab. Kung ako lang, ha. Kung ako lang. Kasi magiging irrelevant kayo pag nakakulab ko to, eh. Gusto kong makakulab ang River Maya.
0: Yalata naman. Fan talaga siya.
1: Oh, yun, yun talaga. So, syempre pagdating doon, bibigyan ko na lang kayong ticket.
0: Ayun.
1: Yan na kay VIP.
0: Ayun. Sasama na rin si DJ Kim, manonood na lang din ako.
1: Yun, yun lang sa akin. Yun lang naman.
0: Mas
1: selfish yung reason ko doon na makasing along sila.
0: Okay, thank you so much for that. Adi.
2: Oo pa naman, baliktad sa local, patay na eh.
0: Ah, si sino na ba?
2: Si Rico J.
1: Yung
2: idol ko talaga.
1: Rico J.
2: Rico J.
0: Rico J, the one and only, di ba? Oh. Si example nga ng isang ano, Rico J dyan. Sige nga.
2: Ala, ala!
1: Uy!
0: Uy!
1: Nang tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta,
2: na walang pera.
1: Uy, di ba? Pwede.
0: Diba? Pwede, pwede.
1: Naramdaman ko si Rico J.
0: Naramdaman ko din.
1: Naramdaman ko.
0: Okay, sige. Ikaw naman, Will.
4: Hello, wait. Ang hirap.
2: Lahat na nakakulab yun.
1: Si ano? Kung mag-Michael Jackson ka.
0: Sino naman?
1: Sa Pilipino, pwedeng kasi ano. Iba ka na pala ngayon.
4: Si ano? Hindi, si ano na lang. Si Gary V na lang siguro.
1: Gary V.
0: Example naman dyan.
1: Gary V Valenciano.
0: Okay, sample ng isang Gary V.
1: Minsan,
0: oy!
1: Ang sabi niya sa akin, sandali na lang.
0: Uy!
1: Gary 5, si Gary 5.
0: Grabe, pero hindi pa natin napapasample si JP dun sa River Maya. Ayan, sample din, hindi ka pwedeng makalusot.
1: Ano bang...
0: Anong sa dami nung kantang yun?
1: Hindi.
4: Alam ko mamaya naman.
1: Mamaya
0: meron. Sabagay,
4: mamaya meron.
0: Kalma lang kayo. Kalma lang.
4: Actually, ang pinakagusto ko talagang makakollab na OPM, yung makakakollab natin mamaya eh. Sino ba yun?
1: Ay, yun ang dream collab talaga.
4: Collab, mangyayari talaga.
0: Ay, mangyayari na talaga yan.
2: Yung pala.
1: Tuktukan yun eh.
0: Ayun. Di pa nga tayo nakakapag-practice.
1: Apex ng collab yun.
4: Feel ko after mangyari ng collab na yun, mamaya sasabog na email natin eh.
1: Ay,
0: biglang meron na kayong kasamang babae.
1: Hello, Quincy Jones. Tatawag ulit si Quincy Jones.
4: Nabuhay si Quincy Jones.
1: Sino ba mga producer? Sino?
0: Lahat na po. Nananawagan na kami kahit sino dyan.
1: Rick Rubin.
0: Diba?
1: Ayun.
2: Si Machine.
0: Lahat na lang po talaga. Grabe, ang saya ng kwentuhan natin with the Doom Rockets. So, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang malulupitan nating tugtugan at masasayang kwentuhan with the Doom Rockets dahil magbabalik pa rin po naman ang programang
6: Sessionistas.
0: Sessionistas, kasama pa rin ang Chinitang.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: the vibes that's running.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
3: Two point three FMR, favorite music radio. Kavibes mo sa sound today. Ang lupet. Oras natin mga kavibes. It's 8:33 ng gabi. At syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, ang ating guest artist for tonight, the Doom Rockets.
4: Woo! Para to sa kaibigan ko na merong pag-ibig sa Japan na hindi natuloy. Title nito ay 10 Beats. Kamusta ka na? Magmula ng makilala.

0: naman yun. Ang galing pati yung ending, ha? Nabitin ako.
1: First time live namin.
0: Ayan. Grabe. Pinugtog. Ang ganda. Ang ganda ng ano, ng lyrics.
1: Oy, salamat,
0: no, ano na talagang bitten. Yung pala yun, 10 beats. Ten kasi beaten. Oh. Kaya nabitin din si ano, Leo Luis Miguel Cayosa. Uy. Sa inyong awitin. Grabe naman yun.
1: Papatuloy natin yan kung nabitin ka. Oh. Ito, ano to, storya to?
0: Ayan.
1: Based on a true story, mm-hmm, yung kaibigan ko, meron siyang isang baristang na Taipan.
2: Crush.
1: Pero sa Japan,
0: mm-hmm,
1: sa Ginza, meron, mm-hmm, doon coffee shop na itago na lang natin sa pangalang Blue Bottle. Meron doon siyang nakitang girl. Uh-huh. Tapos yun, parang nabitin siya. Kasi
0: nabitin siya eh, parang nakita
1: uuwi na
0: eh.
1: Siya eh. Uuwi na siya.
0: Mm-hmm.
1: So message na lang sila sa IG.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung sentimento niya na bitin ako. Mm-hmm. Sana nakilala pa kita, mm-hmm, nagpakilala pa ako.
0: Mm-hmm.
1: So pero yun, may boyfriend pala yung girl.
0: Ayun lang. So,
2: yun lang.
0: Ayun lang pa. Oh, let's tie dyan. Oh, let's tie dyan, tol.
1: Nagawa natin yung kanta.
0: Mm-hmm. Correct. Totoo. At ang ganda ng meaning. And for sure, maraming nakarelate na ka-vibes. Yun nga, sabi nga natin, nakarelate din itong si Leo Luis Miguel Cayosa. Ayan, nagda-drive. Ang ating may pogi problems din itong ka-vibes natin. Isa siyang ngayon, nag-ride siya. Kung saan na lang siya nagpupunta.
1: Ayan.
0: Kumbaga, pang stress reliever. At nung narinig ang inyong tinig at ang inyong 10 beats. Ayan na.
1: 10 beats na ko.
2: At dahil dyan, parang malapit na namin ilabas yung 10 beats.
0: Uy, first time dito yan sa ating
1: first time,
2: first time live.
1: Yan. Talagang wala pa nakarinig niya na ibang mga tao.
0: Kayo lang.
1: Kayo lang, correct. Mga ka-vibes ang, mm-hmm, nakarinig. Unang-unang-una.
0: Yes. Kaya it's such an honor. At syempre, hindi pa tayo natatapos dyan. Diba? And kakantahan tayong muli. Ito na yung sinabi natin, yung pasample, diba? Ito na yun. Bibigyan na tayo ng pasample ng The Doom Rockets para sa awiting
1: Ayos.
0: Mm-hmm.
1: Okay. 1, 2, 3, go.

0: lang. Kalma lang, wag mainit ang ulo, lalo na sa mga chuper natin ngayon,
1: yes,
0: no?
1: Yes, yes. Tama, tama.
0: Ingat po tayo. And of course, dahan-dahan lang po sa pagmamaneho. Yung takbong pogi lang, di ba? Sabi nga nila. At syempre, magbabalik pa rin po ang programang Sessionistas. Kasama pa rin ang
1: The Doom Rockets!
0: Oras natin mga kapamilya, 8:44 ng gabi. Manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip.
2: Ang lupet!
0: Here's another song from JR. Ngayon naririto. Happy listening mga ka-vibes. Good evening.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: your favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip.
1: Ang lupit.
0: Ang lupit. Ka-vibes. Oras natin, 9:38 ng gabi. At syempre, kasama pa rin natin ang
2: The Doom Rockets.
0: And ayun, talaga naman. And the one and only ang chinitang chikadora, Kim Churva. Taray. Alam na yung tono. Mm-hmm. Pero ito na nga, alam nyo, ang dami namin na pag-usapan off-air, ano?
3: Oh.
0: Ang daming chika nila, Sir JP, Sir Will, tapos si Sir Adi.
4: Mga blind item ni Adi, nagulat ako.
0: Uy, grabe talaga. Oh, yung sabi ni Sir Adi, wala nga ako sinasabi kanina. Tahimik ka lang ako sa Gidli, di ba?
4: Oo nga, oo nga.
0: Pero ito na nga, imbitahan na natin ang mga ka-vibes na iboto ang inyong syempre ang inyong mga awitin para sa Banana Crew Top 10 Daily Countdown. And of course, mag-plug na rin kayo yung mga upcoming projects ninyo at saan kayo mapapakinggan. Let's go.
5: Mga ka-vibes.
0: Uy.
4: Ang ganda.
5: Iboto po natin ang Nagmamahalang Puso by The Doom Rockets sa Banana Crew Top 10.
4: Oy.
0: Yun.
4: Dito pwede rito early ano yan? Early campaigning.
5: Early campaigning.
0: Oh, yes,
5: early campaigning.
0: Taray naman.
4: Oh, pwede rito.
0: pwede.
4: Iboto nyo po tapos paangatin natin sa number 1.
0: Nagmamahalang puso.
4: Actually dito pag binoto nyo kami, hindi nyo kami hindi nyo binoboto yung kanta, hindi nyo kami binoboto. Ang binoboto nyo ay yung pag-iibigan
5: pag-ibig.
4: Nyo.
0: Yun.
4: It reflects the love na meron ka. Kalimutan nyo na kami.
0: Ay,
4: basta yung pag-ibigan nyo, kapag binoto nyo yan, ito yung senyales na ang inyong pag-iibigan ay matibay, dalisay, wagas, at pangmatagalan.
5: Kung mahal mo ang asawa mo, kung mahal mo ang jowa mo, iboboto mo ang nagmamahalang puso.
0: Ayon, iboto nyo yan.
4: Napakaganda.
0: Oo nga, eto nga si Leo Luis Miguel.
4: Uy.
0: Kayosa na naman. Sabi niya, baka naman, shout out kay Clarice Nicole.
4: Ay, ayan.
0: Baka naman pwedeng kausapin na daw niya si Luis Miguel. Ay, oy.
4: Clarice Nicole.
0: Ayan, ayan. Sige. Banatan mo. Will ilagan.
5: Alam mo, Clarice.
0: Parang ito'y dapat yung mga niya, yung mga pangtutubin.
4: Yan.
0: Ayan.
5: Alam mo, Clarice, sa buhay natin,
4: Uy.
5: Minsan may mga tao tayong hindi napapansin, hindi binibigyang halaga, pero kung susubukan mong buksan yung puso mo, malay mo, si Leo na pala yung para sa'yo.
0: Yes! Oh, Leo, Luis Miguel Cayosa. Ito na ha, natulungan ka na namin ha.
4: Kapag kinasal kayo, imbitahan mo kami tutugtog ha. Tutugtugin namin yung nagmamahalang puso.
0: Yan! Totoo naman. Sakto no, para ma-hit mo na yung jackpot.
4: Yo.
0: Ano pa ang susunod nyo? Baka may entry pa kayo.
6: Pati yung mga 10 beats.
0: Ayun!
5: Upcoming songs.
4: Well, aside from the yung boto nyo rito na magna-number one to, inaano ko na, para nakikita ko na.
0: Yes.
4: Pero kapag nag-number one, huwag nyo nang patagalin kasi parang give chance to others naman. Parang ibaba nyo yung number 3.
0: Okay.
4: Para, fair naman tayo rito. We're not after the fame naman and the ratings. Basta, masiyahan lang kayo. Okay na kami!
0: At syempre, parang maramdaman nyo ang pagmamahala.
4: Ayun.
0: Diba? Kaya naman mga ka-vibes, i-vote nyo na po yan at saan kayo mapapakinggan.
4: Well, mapapakinggan kami sa inyong paboritong streaming sites.
0: Mm-hmm.
4: Lahat nang nasa isip nyo ngayon, nandiyan kami, hanapin nyo lang po kami. The Doom Rockets.
5: Tsaka in-encourage namin na gamitin nyo yung song namin sa mga reels nyo, sa mga stories nyo.
4: Yeah.
5: Pag may mga nakakakilig kayong moments with your special someone, gamitin nyo yung song namin na nagmamahalang puso.
4: Gamitin nyo hanggang sa maging milyonaryo kami. Pero hindi dahil para yumaman kami.
0: Mm-hmm.
4: Itutulong namin yun sa mga mahihirap na kagaya namin. Pumunta lang sa amin.
0: Parang natawa doon yung natawa doon si Sir Adi. Baka may gusto pa kayong i-shout out. Pasalamate sa mga oras na ito. Take it away, Doom Rockets.
6: Ako, hi sa aking misis.
0: Yun na.
6: Sige.
0: Anong message mo naman sa misis mo?
4: Uy.
0: Ay.
6: I love you.
4: Yeah.
0: Wow.
6: Lang, simple lang.
3: Baby.
0: Wow.
4: Uy, ganda ng boses.
0: Ay, gumaganda.
6: I love you. And then, sa anak ko rin na nag-kanina, Chester naman. Congratulations.
0: Oh,
4: chess tour na men.
0: Oh. Grabe.
4: Ay, matalino siguro.
0: Matalino oh, yan. Kasi chess eh.
4: Oh.
0: Yan yung lagi kong ano eh. Parang, ah sige, next time na lang.
4: Intellectual ano yan, game yan eh.
0: Iba yan eh.
4: Game diba? Of the generals.
0: Correct. Oh. Okay. Okay ka na doon, Sir Adi?
6: Okay.
0: Okay, ikaw naman, Sir JP.
4: Ako, binabati ko yung mga kaibigan natin sa Next Comic Art, mga kasama ko dyan. And punta kayo sa Super Manila. Meron kaming booth dyan ng Next Comic Art.
0: Wow.
4: Pwede tayo magsaya, pwede kayo magpa-art commission. And sa October, nasa New York Comic Con ako.
0: Wow!
4: Kung pupunta kayo ron, pwede tayo magkita.
0: Dalang, sa mga nakikinig sa mga taga-New York dahil mayroon tayong app.
4: Pwede ko kayong dalhan ng dried mangoes.
0: Wow! yun
4: kasi,
0: eh.
4: Kasi hindi pwedeng tuyo eh. Maharang. Oh, bawal.
0: Yan, mahaharang
4: so,
0: tayo
4: dyan. So, yun lang. And then, binabati ko yung aking pamilya.
0: Mm-hmm.
4: Kamusta kayo dyan? And nagdito lang si Daddy. Pipilitin natin mag number one ang nagmamahalang puso
0: yun!
4: Dito.
0: Mm-hmm. Sa
4: 92.3. Tandaan niyo yan. Makukuha natin. Pag nakuha natin yan,
0: ano gagawin mo yan?
4: Bibili tayo ng bahay sa...
0: Saan?
4: Sa ano lang, Santa Rosa.
0: At least, may goal, diba?
4: Yes.
0: Set the goal, ganun nga tayo.
4: Yeah.
0: Okay, meron pa, sir? Okay ka na.
4: Okay na ako dun.
0: Okay.
4: Basta listen to the Doom Rockets
0: sa...
4: Yes. Sa inyong paboritong streaming sites.
0: Mm-hmm.
4: May dalawang kaming kantag doon. Ngayon, sabihin ko na abangan nyo yung aming susunod na single.
0: Mm-hmm.
4: Hopefully, lalabas ng October, yung 10 bits.
5: 10 bits.
4: Yun.
0: Yes, abangan natin
4: kanina
0: yun.
4: Kanina may nakita ako sa comment section na parang ang ganda raw.
0: Ganun. Yes,
4: maraming salamat.
0: Talaga.
4: Pero wala pa siya sa streaming sites.
0: Mm-hmm.
4: Lalabas siya sa October. Abangan nyo po. Mm-hmm. Sigurado, kakaibang Doom Rockets po ang mapapanood nyo dito.
0: Yes! Totoo yan.
4: Parang pelikula.
0: Correct. Uy, shoutout na rin natin sila William Mortel, yung mga FMR squad. Yes, of course. Sina Sari Lerma, sina Lawrence Manipor, John Vincent Sagrado.
4: Kamusta
0: ayan,
4: sa inyo?
0: Sila ay mga nanonood at nakikinig kanina pa. Yung si Coats Everyday. Ayan. Uy. Si Randy Santisa, sa low po.
5: Si ano, nag-PM pa sa akin kanina.
0: Sino?
5: Si Felix Valdez.
0: Batiin wow! Si Felix Valdez. Si Jericho Ferrer. Ayan. At syempre sa lahat po ng mga nakinig. And of course, sino pa ang iyong gustong i-share?
5: Parang nasisira ako.
0: Ayan na. O bakit?
5: Uy. Hindi, sige, mag-shout. Ano, shout out sa mga FMR squad na nanonood, sa lahat ng mga sumusuport sa Doom Rockets. Shout out sa inyo.
0: Sino pa ang gusto mo i-shout out
5: ano?
0: Ngayong gabi?
5: Nanonood dyan. Shout out sa iyo, ano, Izumi.
0: Yun!
5: Tsaka kay, ano, kay Ma'am Niger Heidi, kay KD, shout out sa inyo.
0: Yes! Grabe naman yun. O baka may gusto ko pa i-shout out. Habol mo na yan.
5: Sa lahat ng nagtatag sa akin sa comment section, ang dami-dami nyo. Shoutout sa inyo. Mamaya ako nababasahin yung mga comments nyo.
0: Ayan.
5: Focus muna ako dito.
0: Yes. Basta maraming salamat daw
5: maraming
0: sa porta, sa suporta ninyo.
4: Yes. And of course, thank you so much sa iyo, sa inyo, dahil sa inyong sa opportunity na makapag-share kami, ma-invite nyo kami dito sa mga kwentuhan natin. Thank you so much. And sa lahat nakikinig at nanonood ngayon, maraming salamat po.
0: Wow, thank you so much din sa The Doom Rockets for sharing your story, your music. Ayan. At syempre, hindi pa tayo matatapos dyan. Eh, shoutout ko lang din ha. Kasi natuwa rin ako kay ano kanina, nakasama rin natin si Sir Eric Nicolas. Ayan. The one and only. Yes, yung stand-up comedian, actor. Ayan. And also a manager and a director himself. Diba? Ayan. Shout out po. Good evening po sa inyo, Sir Eric Nicolas. Ayan. Nakikinig po siya. And of course, ayan. Kasi nakasama namin siya sa programang Marie Therese kanina yan. Maraming salamat. And of course, shout out na rin sa lahat ng mga ka-vibes nating mga chuper.
4: Uy.
0: Yung mga naggagwapuhan. Mga magbabangon chuper natin dyan. Yung mga pasahero ninyo, shout out.
4: Ingat lang kayo ha, sa pagdadrive.
0: Yes.
4: Ingat.
0: Kumbaga ang ano natin, ang mata ay sa daan. Huwag sa... Hindi alam nila yung kasabihan. Huwag sa hita ng dalaga. Okay, ano yun?
5: Pwedeng may pahabol.
0: Sige, go.
5: Ito. Shout out sa
1: Tanggol Imus Fire Volunteer, sina Uy. Fire Chiefs Jason Pascual, uh-huh. Richard Tupaz, Erickson Estologa, Jewel De La Cruz. Ayan, mga ka-vibes natin yung mga yan mula sa Imus Cavite.
0: Yun!
4: Mga firefighters natin, mga ka-vibes.
0: Wow! Uy, malulupit yung mga yan. Saludo po sa inyong lahat. And of course, eto na nga. At tutuparin natin, ano ba ang kahilingan ninyo? Ang gusto niyong makakulab?
4: Ang gusto namin makakulab ay walang iba.
0: Pinipili ko sarili.
4: Hindi, three-time Grammy Award.
0: Wow! Grabe yun!
4: Grabby Award.
0: Grabby.
4: Grabby.
0: Gravity Award.
1: Future Billboard Woman Artist of the Year.
0: Yes.
4: Oh, tama, sige tama.
0: Na. Wag na, binubola lang ako ng mga to. Sige DJ, na, simulan na natin to. Okay, let's go! Pwedeng pa-adjust na lang ng camera sa social media natin. Yes.
4: Okay, mag-jamming tayo.
0: Ayan. Okay, let's
4: ating
0: go.
4: Ating na pangarap na collab.
0: Aha.
4: Siyempre ngayon, ang magandang i-collab ay isang kanta na alam natin. Pwede kayong magsingalong, kayong mga drivers, mga nakikinig dyan.
0: Aha!
4: Ang pamagat po nito ay LSE!
0: Okay, wait lang. Ganyan talaga pag live eh.
4: Talaga.
0: O sige.
4: Marami talaga nga nangyayari.
0: Yes.
4: Pero dapat tayo ay ready.
0: Correct.
4: Kung ano man ang mangyari.
0: Oo, shout out.
4: Dahil ang mundo ay paikot-ikot-ikot.
0: Uy!
4: Parang LSE.
0: Yun! Perfecto para sa mga yun. Ano. Ginawang mundo ang maling tao. Ay, uy. Mali pala. Dapat hindi mo ginagawang mundo yung tao.
4: Oo, dapat ikay lumilipad, papalayo
0: yes,
4: sa mga maling tao.
0: Uy.
4: Gamit ang
0: LSE
4: ng karunungan.
0: Uy.
4: At ng wisdom.
0: Correct. Kaya ka vibes, ikaw to para sa'yo to. Sa lahat ng mga nakikinig. Gayon din sa mga nanonood sa ating live sa Facebook and sa YouTube sa 92.3 FMR Manila. Ayan, muli nakasama natin for a Saturday night jammingan ang The Doom Rockets. Kami na po ay sa kasalukuyan lilipad
4: tayo
0: patungo sa ating pangarap
4: na makatugtog.
0: Pangarap.
4: At makapag makatunog.
0: Yun.
4: Makatunog ang gitara ni Whale.
0: Ni Whale.
4: Pero ganun talaga dahil ito'y part ng mga live
0: yes.
4: Na mga pagkakataon.
0: Correct.
4: At yan na, naririnig ko.
0: Ayun na. Narinig ko na nga rin. Para bang pwede na tayo mag-launch.

0: Eto na nga!
1: Bago't matit na

0: ano?
1: Naku, ano?
2: Bibli ang kang lumapit sa akin.
0: Ayun pala.
1: Tapos?
2: Ibinulong mo, kaibigan.
0: Ano yung binulong mo?
1: Ano yun?

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: GMR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
3: Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School? Ang Apolinario Mabini Society na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
2: Ito

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ka Vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lo

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes Sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May